0: Essomo erisooka. Bye tusoma mu kitabo ekisooka eky'Abassekabaka. Mu nnaku ezo, Omukama n'alabikira Salomoni e Gibeyoni ekiro mu kirooto. Katonda n'agamba nti, saba ky'oyagala nkuwe. Salomoni n'addamu nti, kati nno Mukama, Katonda wange, gw'onfudde omuddu wo kabaka, nsikire Dawudi kitange, naye ndi mwana muto, simanyi kufuga. Omuddu wo ali mu bantu bo be walonda, eggwanga eddene eritayinza kubalika yadde okuteeberezeka. Wa omuddu wo omutima omutegeevu, ogwawula ekirungi n'ekibi. Gwe kale, ani ayinza okufuga eggwanga lyo lino ekkulu liti? Awo Katonda n'asanyuka okulaba nti Salomoni ekyo ky'asabye. Omukama n'amugamba nti, nga bw'osabye kino, n'oteesabira kuwangaala oba bugagga yadde obulamu bw'abalabe bo, naye ne weesabira amagezi ag'okulamula obulungi, kale awatali kulonzalonza nkuwa ky'osabye. Nkuwa omutima omugezi ate omutegeevu okusinga bonna abaakukulembera n'abali kuddirira. Ebyo Omukama y'abyogera.
1: Katonda yeebale.
2: Oluyimba olw'okwebuulirira. Ekiddibwamu. Ayi Mukama nga njagala etteeka lyo.
3: Ayi Mukama nga njagala etteeka lyo.
2: Ayi Mukama nga njagala etteeka lyo.
3: Ayi Mukama.

0: mwami Kristu akaliga ka Katonda wuno ajjawe bibi byensi besiimye abayitiddwa ku mbaga y'omukama.
1: Ayi omukama, sikwanidde kwoyimira omwange, wabula yogera bwoga ekigambo, omwoyo gwange gunaawe.
0: Omubiri gwa Kristu bye tugenda okugabanako bituyambe mu bulamu bwaffe buno, ate bituuse n'omwo bwe twegomba nga bwe bulamu obutaggwaawo.
1: Amiina.

kubuli ya baitha na wadende na wanu wendaba ngabanyo nyolanti burungi buansi burungi nyo nila kumikula musinga nungi burungi buansi simu bubi burungi buansi bamukula musinga nungi katingene yafe uulide nila tukwani dokula burungi buansi burungi buansi bamukula musi enungi nga Uganda we wale gadi kala omuyaye bino bintu yabiyimba koda ulira ulira muyaye

0: wash your hands every time you leave the toilet. Now kalika wawo, wamuita Bobby Wine, Robert Chagulanyi Center mwaka imba kama nyidu wangabu yonjo. Chetua gadekolu na kula jomu yeye chiyimba koda, agambi ruachi mutakabu yonjo nge nkube tuni by the way, chunachira wake wajisao, wajisao, wajisendoza. Buwa gire nkube tuni ya wete, kabuyonjo za wengabazi tanga zikurukuta, nga zikurukuta manyi kabuyonjo za wezakalina, nga te nyumba si zakalina mwebasula. Fero tuwa na kuzimba nyumba za kalina mboka uyonjo za weze za kalina kati nkuba wetoni angabazi bomo leno wansi uulide nge ninki niyekulu kuta mkoka ngabituwa la evi chafu evyo ni waliwo gai ya bu ya jibomola neta ndiko kulu kuta wete nkuba neta tonya mama umani kastaba bumula wevati nkuba nejiange tuwa lange yela wo ere nkuba gendo kuchanga kabuyonjo efuse mpya na iyo muyaye ya jibo mola nkuba ya kuwa tabweti nebinda binda omuyaye na malobo mola kabuyonjo nkuba neta tonya echari wali nyevula ninga kari wana wasinzo kubela ngoliza paitha we tubele bayonjo mkulu wa Gambi Bobby Wine ndi tubele bayonjo tueda tuwali nga tusoma babola nalini ninyako akati nga fete tunaba ebya dala ebya ebya tugamba nga mwana bola tanaba mga alwachi mwana bola wanaba mpira gufu muka mwana nesitoki sitozoza olibwa kube ndabo nga tonevu kamu nga sitoki selekana nga kwetala
1: chinda mwenye katanyese nyafama Radio Sapiencia mkuruze ya magesi ensuriyo muziki nebye mizanyo
2: singo omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti y'okwoterekera sente mu bank singo omuntu yenna akusaba sente mu mobile pin ye ey'ekyama oba pin ye gy'okozesa ng'ogenze wa agent omuntu yenna singa akusaba sente visa card pin yo oba ennamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo sente singo omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano
3: beera bulindaala eri abafere towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo ng'akkubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundibwa ebintu gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa emikutu gya webusayiti egyesigika bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali zaakusasulira ku MTN 0800 200 555 ate ku Airtel 0800 335 34 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund HR Uganda okutuukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa

0: bulijjo. Akayimba ako nkakuweereza, njagala kati otumire ku bantu bo. Yes, hello? Hello?
1: Mulangira.
0: Wanji?
1: Ogambo otya leero mukwano?
0: Ono Lambati?
1: Mulambati.
0: Jibaleko.
1: Kale Mulangira.
0: Yesebo.
1: Mwebasuliza mutako wa bannaye.
0: Amina.
1: Sasireka abenyumba ya mwami mbowa wano mukakiri yafe takusirikitwaze ku lwokutaano.
0: Oh, nga kibi.
1: Kama kati abadde musumuzi munaffe.
0: Sorry.
1: Mulamu musajja mutu mulamu.
0: Bambi. Amin.
1: Sasireka bambi abana ekireeti nga batu.
0: Sorry.
1: Kati kati mweko.
0: Hmm.
1: Maboye bukerekere yo nakuba tuta kuba sinu ya ngambo akagira nnyo.
0: Akolaji?
1: Mama boy. Eh.
0: Hey.
1: Yagata takuba simu nembo akwagala nnyo.
0: Lwaki takuba?
1: Alaka yatayo mwa musumbu ejale bukerekere ulabayo.
0: Eh.
1: Hey. Sawo kuba kunduka wali ya time.
0: Eh.
1: Hey. Wo tuyana.
0: Ngola bi.
1: Arara kidara. Na enje nambi ne ebyetaka. Doza sira mu chiko za lebanja kati.
0: Eh. Wa LOC.
1: LOC.
0: Oh.
1: Daka wa iniza mukati ya Afrika ku kuwerero.
0: Nga yesimi.
1: Mama masuita kwa gara nyi mwanjala genza mgenzi.
0: Yesebo.
1: Ne dene se nampunga muri dekao.
0: Yesebo.
1: Muwe na jemba. Ukambuzo nse semuto. Wale wano omukulembeza ali mufuzi.
0: Mm.
1: Ono we gundi eno ha ezike
0: zike
1: ezike yanga mraye mukura mbeze nesi mufuzi na ye
0: eh
1: eh yangamba
0: okay
1: tagara kuisa mazike kane bobi
0: yesebo
1: eh
0: amen yes
1: naye kutumide ko nyumulangira
0: ni enza lambat
1: kale ba
0: abeka chiri banna musize mwe namba agala nyina dangira ku parisha o hello
2: hello
0: yesebo
2: omulangira
0: tata
2: Wewe kuweleza.
0: Kali sebo.
2: Lamba teo mutumi deko.
0: Yes sebo.
2: E mugambi aji mfuba mula vili nga dala kuru kuviri.
0: Hey.
2: E aji mfuba liyao ishema niwe kachiri.
0: Oh.
2: Kati kantumireko.
0: Yes sebo.
2: Liche diyo muli deko.
0: Abande o.
2: Na yara ya zamengiza bantu vejiza.
0: Hey.
2: Nisa bantu vona.
0: Alikusha aloka kati ya sanyu liya ina piti divunyo.
2: Na ye.
0: Hmm.
2: Awe chibu mbilo.
0: Okay.
2: Njapo ndi kujiza vumba.
0: Okay.
2: Kati tikapeka.
0: Yesebo.
2: Abari. Nisha ebikola.
0: Mm.
2: Wapalish.
0: Mm. Yesebo.
2: Kajiza.
0: Mm.
2: Kapeke.
0: Mm.
2: Chifumbiro.
0: Mm.
2: Bi.
0: Mhm.
2: Tuzimwa.
0: Mhm.
2: Nemau.
0: Nemau gulu. Tivonova tumite. Hello.
3: Hello, Prince John.
0: Mama.
3: Webalo kuweleza sebo.
0: Ikali njabu na webali kuliliza.
3: Hello, sebo. Nzala mkita mchala kasasa wa St. Peter's Primary School in Sambia.
0: Mchala ani?
3: Mchala kasasa.
0: Mchala kasasa ku St. Peter's Primary.
3: Yes, sebo.
0: Tuvanga yegwe Justin.
3: Yes,
0: sebo
3: mwenyini.
0: Obulamu bane mchala kasasa.
3: Bulungi sebo webale program faka katona yetu mweba okututira mwebibuzo.
0: Amina.
3: Bintu bingi tubinyonyoka.
0: Amina.
3: Osaba kutumirako.
0: Tumira.
3: Tumidde omwami Kasasa Judy awangalire mutuma.
0: Aha.
3: Netumira abana bange bonna abali ku masomero ne bendira be waka wano.
0: Aha.
3: Tumidde bwana mukulu wange we mutuma. Faka kato.
0: Ye.
3: Yebale okulakulanya ekitundu kyaffe.
0: Amina.
3: Ye ne ntumirako Father Kisamba alambika mutabani wange St. John's.
0: Mm.
3: Nandere.
0: All right.
3: St. Peter's Seminary.
0: Uh-huh.
3: Nandere.
0: Yes.
3: Ne ntumira mukama wange. Mukyala Namusoke Josephine omukulu w'essomero lyaffe.
0: Sempewo.
3: Ye kisebo.
0: Uh-huh.
3: Yebale tulambika obulungi.
0: Ye.
3: Nokutuwa nga bulijjo ekyokulabirako ekirungi.
0: Amina.
3: Ne ntumira ne bakozi bannange bonna.
0: Ye nnyabo.
3: Sebo beebo weebale nnyo weebale.
0: Mugambe mutumidde mwannyinaze.
3: Ye sebo.
0: Nti naye ennaku zino sikyamulawuliza okuva ku Peter's Day.
3: Nja mutuusaako obubaka sebo.
0: Nti mutumidde. Hello.
4: Yeto mwami jundi.
0: Iramba denzi la kukatongo li.
4: Haa, ano yodi ya wanja mendeko kubakumata.
0: Bangambi entino, jo watu use chikeriz. Ngabule mwye mwuzi jo ise.
4: Atenu kwa watu mtu.
0: Atenzi na badiru gazi.
4: Iye, badiru gazi.
0: Iye.
4: Kwa watu mtu mzana kwa sanze, umanye kukule kubla mzaya benyu.
0: Yes, anti mwabade muna okulo ongoza.
4: Na okulo ongoza kwa akumazele, tumiende mkalamari ya natina yo programu yo mkumabwa yezu.
0: Yes, evo.
4: Natina yo kumanya gana.
0: Mwibali.
4: Elako naba abade yo mwakulisa ayo.
0: Yes, evo.
4: Venga lenyo kuwanguza kuwangi vitu ya de vitu sovende gana.
0: Diabade vizibu.
4: Vitu ya sovende gana, avu yeza vata dewe kizu mbulu kuyo mwekulisa vula.
0: Obu yinzu obulabye?
4: Uyenda wevo, ilawana uchevula abantu wangu ireme, wana uza gavano kuhuku nanti kuhuku kata tuwali hafuma mnyo. Wati wane udoga anto mwezi ukuja, na hino wane naku enaku wani. Nga wata kese deni kome jave nemele ide.
0: Eee.
4: Ejende de sara bekinu uje, kuhu unyo uza kwa ade kuhu unyo na yogu deva kwa ade wa ade uzo nini.
0: Yesebo.
4: Kwa wani juwezo kwa wane kutunga ireza, kwa wane weda mkuli ha.
0: Amina.
4: Na mimi nimefaza katao.
0: Yesebo.
4: Na mtubi ya mwe mwuzi ya yonge na kutu ya amano kutubi na mtubi.
0: Mwala wange namu fili duwa nyo. Yandi batanzi ni na mchala jagenda. Anti mwala wange.
4: Na mfili duwa kubanga ya chiyatu koze.
0: Banga mya mbuno chiyatu koze.
4: Chiyatu koze na mtu ya tuwavuribe.
0: Banak.
4: Na yeka tuyesawa zotuli mjia vururu.
0: Yesebo.
4: Era kati nete kateka genda mchale mkulu wange yesi njewe nda ala genda yu.
0: Omunonyi za kalulu?
4: Ndawe, siku mbuno ndiza ulo kubera uu.
0: Aha.
4: Baibu yeyongi nga wangu la kalulu kecharu.
0: Banangi.
4: Era mba kubiliza wana avantu weka wanchi. Suji mganda wane chonu kabene mwa kalulu.
0: Ebu suju?
4: Ebu suju wane elitiana.
0: Ey.
4: Anki yewapu.
0: Obo yise na mayumba?
4: Aaaa, tulimi piyana na mayumba ato uweli mwaki.
0: Eee.
4: Tulimi piyana tichamira zivoti, tichamira kawa sana, nchugenda usujao.
0: Oo.
4: Akalo kapuaka itaka wanchi, kekwaga lo kule embera. Tosu kakuga wabula kakule embera.
0: Kule embera, obuyinza wabula vye.
4: Obuyinza kweta ajibu wana.
0: Eee.
4: Arena kubune wata mtubunya bula bune bune bune wala wata mtubunya ya galati ya wakubu.
0: Kikichi.
4: Dande kumi za kumi de mmasi.
0: Yesebo.
4: Omuduna kuna wata anune waka antizwe mpangu dene wezi jini.
0: Bebyo.
4: Ili nte wata wantu kwa mwede mwesu yi.
0: Iii.
4: Ate kila mwantu jini jini kwa kusendi ayo.
0: Aha.
4: Duwati katonda tu mwaka nga pina chitweta ada.
0: Echo chichamu.
4: Mbate mkerezie gana nga wanabia ufuzi wanawe sinde yoga agala kazi ndao. Na hiyo wanonunaku endala tewali yomu asaba.
0: Tevala vika.
4: Tevala vika. Na hiyo kete ni wawasumbu wa kungawano ili akarutano uza katenda yeta lawa.
0: Iye.
4: Uwe galafu ya ndo kuzunaku umiro ugenda kuangulo. Malubu kukoko mungu ugenda kuangulo hako mungu ugutaku.
0: Mbeva atyo.
4: Elite yosizi mungu vera mkerezia. Ujio sabaha kawurunga mbrufu unaku wadewa kulaba.
0: Nisepo.
4: Mieto la vika, ato jio sumbu abantu mbongi mkula ndegala wa mmasu, ndegala kusawa kalu, abantu mbongi mkula unaweza peke.
0: Move wa mpite uko.
4: Kwa kula baburi jio.
0: Ah.
4: Kada ato jio wa sumbuwa.
0: Katongole.
4: Nde katongole jio ni nasa, na jio ni mbedeli jio.
0: Chumulide.
5: Yes, kula msiza nyomu ereza wafi. Yogila kone ne Tony Gava okuva muna ndangila palishi.
0: Yes, Gava.
5: Banange neva za obu imba wanavu na botu ereza bulisanda ule gulo. Uyimbo wanavu tuwele mwenye ule gulo. Na ulitange ganda lowe wawo.
0: Amina.
5: Na ulitange ganda lowe. Eh, tuyaka ligweko.
0: Mm-hmm.
5: Ntumina nyonjaja wange, jajaje ni wanyana.
0: Mm-hmm.
5: Ntumira bwana mkulu tinda palishi Father Eddie Muwanga, Father Edward Muwanga.
0: Yes.
5: Ntumira ba Father bona bona abatuliyo we myoyo mpalishi zenzenja ulo. Nafe wana Father Mugamba. Father Mugamba. Mutumira nyo.
0: All right.
5: Naba kusto bona bona bona abechi kuji.
0: Mm.
5: Mugonna dangira palishi. Yesebo.
0: Neyanze. Neyanze ke. Bana yomu kama banja galite.
6: Frank, ni mzade wa chisoto parents primary school. Na kinye sitanyu nga, kwa mtini banku videnti, banku de school fees. Na sosebi wakanya. Nebe nalabi bendagize, nesokana nina benamba jiva kwa seza watu ujuga mandi tepewa laba feri jiva sindika aine basa wa sumi wechi sosopeli sinangu vile simu ninyonge lukaka santi wa biadala
7: choche njini mwangula school fees wa mwaka muramba noko singa wo atenga na ama somera kakoleza momo gari no mkiso kuangula vani kone vila vila na nkumu usumula noko vuna loni ya school fees kumomo
8: Tweso se sawe ndala time check Esawa siweze kuminemu Esowe guro Time check kutusu wako Beda msiga simbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kiladala kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabali dunaku Atengo sabulo kujayaka sentika chiseda chonawo ya gali de Awatali kuandika wano na wali Nyiga stemo mkaga tan star Mkaga hash Oro ndeko investor Oboko zese MTN momo app Mukasera kano katukutusa kwa program Edobo zili omusumba Edobo zili omusumba Wano kuredio sapiensia
9: Program wene wagidwa St. Leonard International High School Kachindu Elisangibu okumpi nechigo chemwera Musazali ya chinda mitiana

0: essubi lyammwe ligenda kukuntimba. Era akadde ako nga banaagirira tulandika enkolo yetugenda okuyitamu. Akadde ako okwofuukira ddala omusaserdoti akusinga bulijjo kulamu. Akadde ako kajjukirenga. Akadde ako kakuwe okubeera omugumu omusaserdoti. Nga wetuli akadde ako kanatuuka kayita naye kaleme kuyita kukwawo obulamu bwo wabula kakubeeremu ddala. Akadde ako kagale. Akadde ako kakuwe okuguma ne bw'omusana nga kikusoomooza obulamu bwo bwetukira akadde kano ogenda okufuukiramu omusaserdoti. Ebigambo ebirala Uganda ebigambo binfunya tebisaba. Abamu bajja kugamba gundi aliga omusaserdoti bw'omaga mmeezi. Naye ekigambo kiri okufuuka omusaserdoti kirina akadde ako, ate akadde ako akadde ako kalubeerera. Tubasabira akadde ako mukanywezi. Abogera ennimi ziri ndala bakayita kairos. Akadde ako mukaagale mukajjukirenga. Akadde ako kakuwe naawe okuleeta essuubi mu bantu abaterebuse. Kubanga obaddena essuubi okumala emyaka mingi n'eddaaki akadde kafuuse. Essuubi eryo litebenkera bulungi. Evanjiri Yesu akugambye ekitundu kyasomye bamusiika omuzigo. Era essomo litunnyonnyodde amakulu g'omuzigo ogwo. Yesu akozesa ebigambo bino kino kituuki kusukira ddala mu ye. Naye ebigambo bye tuliddemu mu Isaaya essomo erisoose. Isaaya yakigambye eri abantu ba Katonda abamu baakiraba abalala tebaakiraba. Naye ku Yesu ekituukikira. Bwenaawe okufuuka omusaserdoti otumibwa mu mwaka guno ogwa Jubilee 2025 mu ngeri y'enjawulo. Oleete essuubi n'emirembe bantu bonna bwonoosanga. Ate era kituufu mufunidde obusaserdoti embeera mu bantu bangi abaweddemu essuubi. Abantu bangi abaterebuse. Abantu bangi abali mu myaka y'ebirowoozo ebinakuwaza. Abantu bangi abali mu nnaku. Ayogedde ku kuyimbula abasibe okuva mu makomera. Bwe bagambye genda kumenya amato kkomera liimu mu ttawuni y'omukyalo. Naye yagamba abantu abasibiddwa empisa embi. Abantu abasibiddwa mu kibi lifuuse ekkomera gye bali. Ababbi omulimu gwe bakola buli lunaku okuva mu jama yeduka mu gyesimba. Obutamanya bali mu kkomera. Basirika mu kkomera ery'okugenda ng'okubba. Abatemu basirikirwa mu kkomera ery'okutuusa obulamu ku bantu bannaabwe. Ekkomera lireetedde abantu abamu okwerabira Katonda. We bali tebaagalawo Katonda. Obutamanya Katonda kibi nnyo. Obutamanya kitabo kitukuvu nakyo kibi. Naye muyambe abantu okumanya Katonda, muyambe abantu okuva mu kibi ensi eno esobole okutereera obulungi. Abasaserdoti abagenda okugabana kula lino mulagire evanjiri ey'omubigambo ne mu bikolwa. Okufaananako waliwo enatandikiki kubaweereza n'abasomi. Omusaserdoti bwe bulabizibwe mu bigambo bye n'ebikolwa bye. Empisa zammwe zibeere ekitabo ekibikkuddwa eky'evanjiri omuntu kyasoma n'alaba Katonda ate naye n'amatira. Empisa zo zimwe bangi essuubi n'okunyweza okukkiriza kwabwe. Okujja kwammwe nga bwe tugambye nti mu ssaza lino olwaleero mwerokofu ogw'abasaza lino nti kugenda kweyongerako abasuluti mukaaga, bibeere essanyu essuubi nti abagenda okuleeta emirembe eyongeddeko, abagenda okugabanyisa abantu mu kikuu kya Katonda beyongeddeko. Omukama tumwebaza olw'ekyo kyatukolera ebunaku. Abalala abatafuukuse basaserdoti oba batali basaserdoti si batunuulizi butunuulizi. Tugambye nti amasomo gano gatuweebwa mwaka guli guno gajjuliriwo, naawe weebuli omutonzi olabe bw'oli ekitangaala mu nsi ekirungi okuva lwabatizibwa, okuva lwafuna konfirimasiyo. Buli lw'osembera n'ofuna Omukama oli kitangaala ki mu banno? Oli kitangaala kya ngeri ki mu banno? Yafunye sakramenti y'amasulumunyo, waliwo ekitangaala eri mu bantu banno abafumbo n'abeetegekera okubeera abafumbo. Obabeera kitangaala ki kyebali omwaka guno okulangirira ebbanjiri? Twagale abasaserdoti. Mwesubisa essanyu eriragibwa ku lunaku nga luno akafibiro wano, buli muntu nga musanyufu ng'ayimiriza omusaserdoti. Tubeebaza okutwagalanga, tubeebaza okuwagira obutume bwaffe okukola kwaffe. Twongera kubasaba munyweze ekyo ekirungi ekibasuubirwamu. Nga Yesu bwe yatuma 72 bagende bamukulemberemu okulangirira ekigambo kya Katonda, 72 abo yabawa obukuumi kutya n'abagamba nti mugende mu byalo temugenda babanirize babawe ebyokulya mubeere nabo okutuusa lwe mulikomawo eri Yesu. Twebaza abakristu kwanirizanga abasaserdoti temuli temubeera. Enkola eyo tugyagale ejja kuyamba nnyo era bwe zibeeyamba abasaserdoti n'obutume. Tuwulirize bulungi abasaserdoti kubanga batumiddwa gye tuli. Tuwulirize bulungi bye batugamba. Ebigambo bino oluusi biva mu kisa ekitukuvu ate oluusi biva mu ntereeza ekitali kimu. Njagala kuwa ekyokulabirako. Omwaka guno mu mwezi gwa March abepiskoopi abakatolika aba Uganda baafulumya ebbaluwa pastoleta eri abakatoliki n'abatali bakatoliki mu Uganda yaffe eno. Obubaka obukutte mu kasumba, kirungi okumanya ebiri mu bbaluwa eyo. Oluusi waliwo abanyiga nga babuuza kagali kino bakikoze batya, kino nga tebalinakyogerako, si buli kaseera tulina akazindaalo nga kamukinkutte, naye ebbaluwa eyo eyogera bingi. Ebibaddewo ebirungi bye tugamba byongere mu maaso n'okubikulaakulanya. Ebbaluwa eyo ejjayo ebikyamu ebikoleddwa mu nsi yaffe mu Uganda era ebitukuumidde emabeka okubakulaakulana, era nga tugamba nti kaakati tubeere abantu ba Katonda abaateekebwa mu nsi eyitibwa Uganda neeweebwa watto lwa Katonda ensi yange. Era mu bbaluwa eyo tubuuza Amerika abakora bibakora babikoze kubaka foka baruwe iyo tujayo ibicyamu biri munsi muno ati nabo bimura babuyino umunsi wa kumva wiri bimura ba ku television ibiri kubyaro abantu bibanye ubi itemu uneisimbi rero byonna tutumiwa okuleeta essuubi ly'okulonda tutumiwa okuleeta emirembe eri abantu bonna mu bbaluwa eyo era twogera nga tulengera ebinaabirawo omwaka okujja okulonda abakulembezi abajja olwekyo tukikola mu nsi eno uganda mu myaka etaano kineewuunyisa nti ebintu bye twakolako nga tugolola mu bbaluwa eyo ate abantu abo balinga bagambye nti ne baatugaana alaleka butandika obutuuka okubikola olaba mu biseera ebibadde ebyokulonda owulirawo kibiina kimu kyokka ate nga tufuuse butalo emirembe giri lutawala suubi ki abantu abo bye baleeta singa tulaba okuwuliriza ebigambo ebyo n'omutima omulungi okumenyise nga twetugika okukola ekirungi tujja kubeera abantu abeesiimye mu nsi yaffe eno nnungi tuwulirize ekigambo kya katonda ensonga gindiko ebigambo ebyo bituwulirwa bakulu baffe ebirungi tuyambe okuleeta emirembe mu nsi baganda baffe abagole twongerera okubayozaayoza n'okwagaliza obutume omugenda okugabanizibwako okutuukiriza obulungi waliwo kyendabye nammwe ndooza mukiraba nti mufuuka abasaserdoti mu mwaka guno obwajjubireewo 2025 ireewo ekuzibwa buli myaka 25 awo nno tetuliddamu okukuza jubireewo ngeri eweddeko ate mwenama mulira mukuza jubireewo emyaka 25 niwo tulikiwandiika ku kalenda kalenda ebituwuulira tubalabanga abasaserdoti abajjubireewo eno wangale kino katonda kyabakoledde musigagulizeemu era musanyuke mwereze bulungi mujjubireewo eno ey'emirembe tubeeremu ya kereziya olutolomunamu ejjubireewo yammwe era munajaguzanga n'ekereziya lwejaguza emyaka 25 olijaguza bulungi nga mumyaka egya 25 olangiridde bulungi ebifanjiri n'omubigambo n'ebikolwa ng'oyambye bangi okufuna essuubi n'okufuna emirembe ng'onywezezza bangi mu kereziya n'okubyagala fenna kyetuluubirira tusabiragane byow'okutuukiriza obutume bwe ate katonda nga bwe yatugamba mu pawulo atuyingiridde okutuwa empeera ey'obutume bwaffe byomu bwakola esabire okubeera abatume abeesigwa omukama abeenamu
1: eyo yebadde program eddoboozi ly'omusumba
2: puroguraamu eno ewagiddwa St. Leonard International High School Kakindu erisangibwa okumpi n'ekigo ky'Emwera mu ssaza ly'Ekiyinda Mityana.
1: Eyo yebadde program eddoboozi ly'omusumba
2: puroguraamu eno ewagiddwa St. Leonard International High School Kakindu erisangibwa okumpi n'ekigo ky'Emwera mu ssaza ly'Ekiyinda Mityana.

0: yabadde mulwatu mu kirasi. Okay, asembayo bwabajali tusobola okumaliriza Father bawulidde.
1: Yes sir. Aina kyagamba.
0: Siraba mulala wa.
1: Omanyi tuyinza okutambulira mu mbeera ne tubanga bali abasisinkana mu kibira. Omwagenda okulaba oli adduka emisinde okumusisinkana. Amusinkana bwa kiki? Nyambiddwa okukusanga. Oba kati nakamala ennaku nnya mu kibira. Mbuliddwa ekkubo. Oli namugamba tolina kyosanyukamu. Nakamala omunaku munaana. Kati bye tukola twetaaga okufuna ensengeka y'ebintu bino bireme kubanga biringa ebituguddeko. Bwaki bwatukira yetuyita management by crisis nti ebintu tubibakanga bwe bijja ne tugulumba nabyo ebinaavaamu byakutuleetera abantu balina stresses mala balina okwennyamira okumala awo ndi bingi byalikoleddwa nga tumala okukusika kumpe oluga nti ne tuli luvaawa tuli luddawa tulagawa yabaffe abali mu mbeera gye tulimu baakola batya okugivaamu era baatuukawa abali mu mbeera gye tulimu naye nga baalemererwa nsonga ki ebaleetera okulemererwa olunulaba nti tugenda okuvayo nga tulina obumalirivu mu kyetwagala okukola era nga tusazeewo twagala tutuuke ku kino nga bali batuuka twagala twewale kino kubanga bali kyabalimu okutuukako ye ate ffe tulina kyanjawulo ki ekiyinza okugamba nti nandibadde bali baakola ne bayitawo naye tuyinza okusingawo ennyo oba tuyinza okubaako bye tuleka nti tukola ebirala kuba byonna kuba kukubaganya nakutunuulira kugeraageranya gye tuva we tuli ne gye tugenda ne be tulinabo mu nsi balina nkizo ki oba tulinawo nkizo ki ku ebyo bye balina ate ffe nga tusinzaawo.
0: Hello.
2: Hello.
0: Yes, ssebo.
2: Kale
0: ssebo.
2: Yes, ssebo. Kaakati bulungi bwa nsi eno yabadde mirungi naye nze kye nali nsinga okwagala nti bandisoose ne balonda obukiiko buno bwe tuli mu kulonda. Ati obukiiko bwe bwandibadde bukwasisa amateeka gano aga bulungi bwa nsi nga bamanyina kasasiro waagenda okugenda. Era nze ekintu ekyo kyali kyankwasadde ennaku ne ŋŋamba kati bano bakyabange omulimu gwabwe gwoguliddawa n'abeera ng'ali mu kyalo naye ng'alina obukubo busatu naye ng'obukubo tasobola kugula bwala bulimu obwo bwala bwangu nnyo ku busente butono nnyo bwafuna asobola okukunga abantu n'abagamba mujje tulongoose emirala gino n'abagulayo n'akamuloka ka nnalamu ne bazibaziba obunyi obuli mu bbeeniyo naye gwe n'obeerawo ng'omulimu gw'okuwandiika buwandiisi ndagaano nakuwandiika mabaluwa gagenda ku poliisi naye nga betoera kyolikolako mu kyalo tekiraba nino n'abakulembeze bano bwe tuli mu kulonda abeere kubanga omulimu gwabwe gukyabuze kubanga otuuka n'okaneddera nga mubutuufu ekitundu kikyafu naye nga kiyamandi mwali amazzi bagayisa mu kkuba ab'ebikomera abagagga era n'omu bw'agambaku kati ebyo byennyini byandibadde bikwasibwawo bennyini bennyini abakiyamandi ne balowo ekitundu tekinyirira nga kiamani yakubiriza naye kati buli kiamani ali mukusaba kalulu omugambo gambi atagenda akubiriza alayo bakasasi eze katongole John Nansa
0: webale nnyo John mukulu wa mala tosobola kukuba ku WhatsApp sindikako ku voice note webale nnyo naye tukufiiriddwa kubanga bwona okubako sijja kufuna olina kuyisaako ka voice note line gy'olina okubako okuba eno tokuba ya WhatsApp kuba bukubi direct 0755408373 eri ku WhatsApp isaayo bubaka ng'owandiise obaka voice note bwokasindikayo awo kajja kuzannya webali nnyo webalire ddala.
1: Soosi nti yakagwa naye tulinawo ebizze birabibwako ate bwe tuyinza okugeraageranya mu buli mbeera za budde olulabye n'abaana b'amasomero nga baliku mu kujja okuyonja ng'oku naye nga abamu balinga baga nti tufunye omukisa okuteeka ne ku ttivi kati tugikoze nga kalango
0: nina be nalabye nga beera awo enfuufu ne bagifuumuula bufuumuuzi nenga kati bakola kiwana tewali kiriwo naye bafuumuula nfuufu mbutwe anti kati tuli ku bulungi bwa nsi
1: awo nno kyonna kiteekeddwa okuddamu kitereezebwe ebitundu ate singa kisoboka kiyisibwe na mu paalamenti bulungi bwa nsi ono ow'olukako ow'oluwazo waggwanga lyonna waliwo n'okuyimiriza embeera eru kirukibwe kitya kibe nga kitembeetebwa bulungi kinza nakuwa beri nye dala niwe wako chia Buganda chia ganti bulonji wansi okozi Buganda tayi mwe Uganda wakichona chichina atu mwane chibenga tuchongero chi lungami obulungi nga tuwabe wu kwe mulugunya tuwabe wu kwe buzabuza nebili ngebyo
0: yeah.
1: Nebye kwaso
0: nebye kwaso
1: mm.
0: Father tumalitize
1: ya tuweba za pandi bandanga bulungi bwensi busokere makaga fe buli muntu kunaba weyonja omubiri yonja ya makago yonja wote ebikwetolode ate kuwata ku kibanja kyo abayina ettaka erikwata ku kkubo yonja bubula nakwagala kuli kusoka kulima luguudo ate n'okuwunzika obugegero obw'amazzi galeme kusala nsalo mu makubo oga nti siina motoka bwe banalabireyo aa olijetaga nga bakutwala mu ddwaliro baali basala akanya n'akuyingirira n'olugwamu tubikole lwakwagala lwakufaayo mwana mukama tukukwasa obulamu buno bwe tulimu twebaza olwawuliriza bw'otuwa ab'olulango n'abo bagenda beeyungako n'ebirowoozo ebirungi bye batuwa n'abasirise naye nga batusabira naffe twongera okubasabira ensi yattu eno gye batukwasa muzaale mwali mufuge ensi eno mu budde bwaffe buno ereme kutufuukira ekyobeera ate n'okusingira ddala okuba nti tugifuula ekyokutyoboola tukwasa abakulembeze abalondebwa ku mitendera gyonna nga tudda wansi babe n'omutima babe nti baweereza so si kuweerezebwa na kuguyaguyansi kuba Kristo mukama waffe
0: amina
1: mukama abeere nammwe
0: nawe abeere
1: n'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu Patrick Mwana n'embooye mutuukire kubakira okusobola naffe ennaku zonna
0: amina tweyanza nnyo Father naawe atambudde naffe olunaku lwa mu programu eza kumma
1: n'akunyumiza
0: omuyiga okujjukiza okwewandiisa kakensa jangu wewandiise enkya 2 bya mizannyo byoddamu osobola okuba ku ssimu 0753342069 okumanya ebisingawo.

0: Chela mwenye kutaneze nyalo de sapiensia, enkuluze ya magezi, ensulo yomuziki nebye mizanyo, osivyo tiyo mulu unji. Jebali jyotu siza kengalo urwalero. Ngawi ntero baga ambanti nazu kuno, ulesande tuwaba anga mulimu gukolebwa. Na hii munange, nitafu katakole na hukulia talienga. Nze, chaisi katabaluwa, mkomiye wono unakulwalero. Ni programu ya femutima gwange jukirebe ya yuwa sande ukuba sawa zino bili utuka sawa nya eze chilo nyagalo kuwanga mbakulu sayo mwena ababa demo mbunji wansi ulunaku ulwe gulo hanti chata andi kisa unakulwa gulo nga abili mutano mchikendo ukuwe ilanga nefeche tulinda tinabira o ya Uganda wetumanyi chibu mbuja halini siguwa mwumulilo neka ansubile tinabira o echitio nanti obuligo mubadde bususe emyala mu Kampala gavumenti yagambye nti bantu babadde besulya yogwa nagamba naye ekyakoleddwako ndozeera buli omu waali alaba w'enjawulo singa kinaayongerwamu amaanyi kijja kuba kirungi ddala naye kwafunyemu okutataaganyizibwa abamu pulogulaamu zaabwe zaatataaganye bannaffe ab'erugazi babadde batikkira abasasolodooti n'okuwa obudyankoni emisa yayongezeddwa ayo atandise sawa mukaaga. Mukulu mukama munaffe wano mukozi munaffe kato yabadde n'embaga naye nayo yayongezeddwa ayo obudde. Kale nno ndowooza kati nga bwe kitegeerekese omwezi ogujja ogw'omunaana olw'omukaaga olusembayo abantu banaaba bateeseteese bulungi tewaabe okutataagana nga kuno okwaguddewo ekibwatukira. Naye nga tujja kugenda mpola mpola okwongera okutereeza eggwanga lyaffe okuva tubadde tulimanyidde ate okugenda maaso. Nzize ne pulogulaamu yaffe nga bulasibulirwa sande naye olwaleero twafuna message nyingi nga bwe ntera okuzibawa. Waliwo abamu bamesinga esande yaffe eyokusatu kale nno okwegenda okwekkaŋŋanyanga ebibuuzo byonna bimuweereza byonna bye bimu era nga bifaanagana kabiyo kuusa nyo ku Sunday eyo. So nenjagala bakomezeewo pulogulaamu eyo lunaku olwaleero ate Sunday ejja tunaakwata ku bibuuzo byaffe. Naye ng'ennamba yaffe ey'amasimu eri 0755 83 73 75 83 73. Oweerezaako meseji yokka tokuba tujja kuba tukuddamu. Era mwenna ababuuza ebibuuzo muzeeyi Serwanja owe Namugongo, muzeeyi Yosefu, owe Kyengera, muzeeyi Sekamate, Bulenga, mwenna emboozi eno ey'obusosolodooti okugamba ebibuuzo ku byabadde. So kwe kusalawo pulogulaamu eno nji bakomezeewo ate Sande ejja tunaddamu ebibuuzo ebirala. Era emboozi yaffe yatandika bw'eti.
1: Chenda mwenye kata nye senya fama Radio Sapiencia Mkuruze ya magezi Ensuyo muziki Nebye mizanyo
0: Nino mgenye wange tutukukuta mpola mpola Sande wedde tutuwa kumekiriza na yate nemba gamba ti tukomao nuru wale runo tuchari neticha waswa eyo no nickname ejifuna ate nekala naye nga amanyage emukyala Nalubega Sala ava mu Jinja Kaloli Palishi wewaawo yakulira eyo mukayabwe mawokote eyo yakulira gututambula nno naye mama father yatuzaalira omusosodooti Mulamba Reverend Father Joseph Male yagenda akolerawo mukireka. Mukyala nga bwe nabagamba aliko obulemu obw'okubanga talaba na hata obulemu buno mwana wajja nga akuze obulwadde bwamugwira awo kananga amaaso gombi bagajjemu naye ate akyalina emirimu mwana gyeyokolera nti bagamba obulema sibuki sibuteesobola. So emirimu gyakola asomesa azaamu n'abaana kati kiisi mujjuke yali yali musomesa wannoni naye eriiso bwe lyabula kati nadda kusomesa abaana kati kisima ku Jinja Kaloli era bw'ogamba tikyawaswa otegeera butegeezi ani gw'oba oyogerako. Bwe tuli naye nno tutambula wiiki yaffe ey'okusatu naye nga tetunnasimbula kansoke nkubaze kubanafe abechibiri parish muuliriza munafe mu fans club ya Radio Sapiencia mchala na kabago Maria yafirwa mama we kati omugenzi Veronica na Chito ya yazikibwa kunako olwokuna so munafe tukusasira konyo muuliriza wa Radio Sapiencia lukure atenge era ali mu fans club hata na petusa bawano omoyo gwo mugenzi omukama agulamuze kisa mwabalwadde lwadde namwe twongera okubanga tubasabira namwe abalina abagonvu gonvu tubasabira ate era ne wano wentu ali omukisa na coordinate to Radio Disciplines Fans Club okubanga mbebaze bannange babale Disciplines Fans Club abayimukiramu omukyalo oyo yatugamba okufa kwa mamwe mu bwangu ddala ne mwagezaako esoboka w'omutwalo ow'ettaano ow'essatu ow'ebbiri ne tumufunira olubugo anti bagamba atamanyi mpewo y'emagombe yamma omufu olubugo abagenda maaso fans club branches ez'enjawulo okukunga abantu okubeegattako tubasanyukirako era kituzaamu amaanyi nti fans club yaffe egenda kuddamu egumire ng'ebintu ng'ebyaliwo ku nnaku olwokuna nga tusondera omukyala Nakabago Maria ku lubugo ne twanguyirwa ab'entebe balamusizzaako mwenna ababadde mu lukiiko ntebe branch kintu kibadde massive nnyo ate abe Nansa na branch bokusande ejjanga 19 babanga bakomawondooza ebiranga abasabye olwaleero Nansa nga mwewulidde ku sande gwetaagisa bufaananyi bwo bubiri na mutwalo gwa nsimbi kumu genda nagwe misembereberi bwe neggwa wewandiise ofuke memba omujjuvu wa Radio Sapiencia eyo nagadde okuyitayo nga owa fans club coordinator naye nga bwe mbategeezezza tulwaleero sande yaffe yakusatu nga tutambula ne madamu Nalubega Sara amanyiddwa ennyo nga ticha waswa okuva ejjinja kalooli maama father oyo father Joseph Male jagenda akolera awo Kireka ngwe tutambula naye era sande yaffe yaggwa twaleko tutotolera akasente kewafuna nga wakatandika okusomesa ng'oguliddeko maami gomesi ekitambaala oguliddeko ekikooyi byonna kugamba tindikale agendera ku gomesi yejjudde naye nze njagala okubuuza maama yekka ye yakuyamba ye yali akasenteko ako okusoma oba oyinayo n'abalala bewagulira
2: akasi ne wabaawo maama sitepu oyinaye nemugulira eki namugulira boarding nga bwe saabateerako birala naye ono namugulira buli kimu kyonna
0: olukombat
2: naye nga nagulira step mother nengulira maama wange oli gye naddukira kati olwo nina bebi muleese mbale muleese mbawa taata ne maama bonna ne bamalawa tabawabi abawadde etutambulira awo kati mukutambulira awo nfunye omwana owokubiri amugamba seba nze bino bisagala kubitambulira mu bwenti atofaayo tafaayo yegere nambulizabulizaawo kati wambulizabulizaawo enekyangamu eŋŋamba nze nga nze nali njagala nnyo era nze ne bannange baali bakimanyi ninze nja okusooka okufumbirwa
0: mpeta era bayenda kuluuza
2: nga buli muntu yenna akimanyi nti Sara mu bufumbo yagenda otusooka twaba bataano tekwalema ebyakatonda si byangu teritegerekeka ate ti katonda takolaki takola nsobi nange katubeera nga nekyangamu kamala emyaka egi ali kubibye nange ndi kubyana
0: sigadde nabana oba bibi
2: aha rachi takomawo yorono tuvudde yenyu mugundi ali
0: mu masomero n'abaza basomesa
2: n'abakristo basaba kristo tibatuagalayo niliyo n'omulala afunyiddeyo obudde I was like, I'm going to go to the house. Gwenda kwa nachira baku sista wango yo wengugambi ya di antute abana ba ba ba ba
0: kwa ya liye usika
2: aha aha na kwa nafu na abana mburi omu mwana mburi omu tata nani ni nyamba nipafu niraba atu abalara ranga kugana nako mawa Ngoroza munoro anakola ki kane ngamba emyaka jigenda nze mfiirwa zegola banali njagala abana munana ninya banze mfiirwa kati no bwana bubiri emyaka jetoolola tugenda paso kakati efuno mu omwana omulala mu 77 gadde yekanuni nga ekola byayagala mu bizinesi ye y'okusunsula obuki emwana nga nfuna olubuto lwakuna ati wenfuna olubuto olwokuna mu nsanvu mwenda tugenda egindi wano enalukolongo mbasista bagulawo nalukolongo mukuru kalidinali nsisoga kakati tuli nga tugenda ne famiri endala yenagenda nayo nange ne mukwano gwange nene butokulu nga kali dinari omusisa gwe twali tugendeddeke yatuyita nga tuli nayo nga tukubaka akagundi wekati akasaako nga tubeera mu saako ne kali dinari ne famire eri gyenkugambye endala nange omusajja ava jesa manya nera ngamba mbu we Masaka yetimbye midali yanaye mulalu muzibu ngayimirira Masako yaffe yetwalimu agamba kalibu sebo kali dinari omukazi oyo ansongako olubuto lwa omukazi oyo olubuto lwalina lwa mwana mulenzi atenga nali saagala balenzi ongambako oye anti buli gwenzaala muke mulenzi olubuto alina bamwana mulenzi era bwamuzaalanga amutuumanga Yozefu agenda kubeera musosodooti mutima gwange ne mukonkola emugamba mawo zani azaro musosodooti ataliwampita
0: ataliwampitakakulu
2: nze ataliwampita nti ogwe nookagudde mutima gwange okagudde nga we mukongoola byanangiriddeko sibyagala giri ebyomwana omulenzi yesaagala nga nzaala nti omusosodooti nze atali wampita basosodooti bavampita nange zaali ennaku z'omwezi 14 December nani zari kumina zari kumina nye ndesi kakati nga tuva musago ya fe sasana tulinya motoka ya fe tudaka nzire kanda tula mupa mwasi womu kia unendi echikajo cha goa sera nechetuka netuweba tuli echego netuweba ka echiro Rachel to Terunu. I thought of Terunu. Now come on, Ganya Bangabucha. Watch and go to Genda Sambia. Okusara Gomana Mochi.
0: Lens.
2: Oh, funny lady. Yeah, we're by the woody that you would not go more yard that don't want to bring it. Yahoo, Mammy, I gamble with Gambi. Yeah, Chichi, Omana to Bamjak eating yaddy. Eh, you are blanketed deco. When Nagi can come out, I got a chocolate. Eating yaddy and sang about Dwally. Tomana to Bamjak eating yaddy. Nani ya nsikiriza. Ngati nalinzi mubula mubange. Saka kutumba yeze tuufika.
1: Chenda mwenye kata nyese nyafama. Wadio Sapiencia. Mkuruza ya magezi. Ensuyo muziki. Levye mizanyo. Chenda mwenye kata nyese nyafama. Wadio Sapiencia. Mkuruza ya magezi. Ensuyo muziki. Levye mizanyo.
3: Kapula kwa Itechnik Mengo. Eita avantu wana. Abagala kusoma course. Kudala ya national certificate. National diploma ni higher diploma. Nchokwe wanisa kugenda mumaso. Mukose zinga civil, electrical, mechanical ni water engineering. Architecture. Electrical installation, auto mechanics, plumbing, ne ICT, catering, refrigeration, cosmetology, hairdressing, fashion, ne design.
4: Tukubira ku 0 musanvu musanvu 2. Ana mumwenda. Abiri mutano. Asatu musanvu.
5: The Guthrie community in Uganda owns Parks Insurance Company Limited. Parks is our own company and its profits are used to benefit our own institutions such as schools and hospitals. Visit us for all your insurance needs such as motor third party, motor comprehensive, fire insurance, group personal accident, travel insurance, professional indemnity and other non-life insurance products. For more information, visit our head office at Christ the King, Platinum House, Plot 3, Colville Street off Kampala Road. Or you can visit any of our agency in your area. You can reach us on telephone number 0414-233-089 or 0414-233-096 and our website www.parksinsurance.co.ug. Parks is regulated by the Insurance Regulatory Authority. Parks, our insurance partner.
6: Honda SC110 Kajambia ye piki piki eriko omutindo gwa mu Japan ye nyini eiriba boteka mu Honda Oil ovugo mwezi mulamba warranty ku injini ya miaka 2 amafuta eunya ko mawunye atengo kujifuna loni no jifuna musawa na munana zoka gwo mukozo wo musala jangunga boli tukuwela ko box ya spare today twina ne Honda Excel Honda SC15 generators water pumps e bombe zifuira obumo obulima byonanga bya Honda jangu ku matabi gaffe mundeba mu masuga Equity Bank Lugogo bypass mu masuga DHL Kawempe nga kusendare bank na matabi gafi. Okweto olore gwanga. Kwa simu noti 200 mwenda 00 munana 2 msambu. Obaweleza WhatsApp kunoti msambu nya emu. Msambu msambu msambu. Nya satu satu. Mwaba boda boda bachari. Eno tuajirese. E iriba. Enkozi ya sente. Nawa ya garo kwekuli ya pitipite yo. Yoba sechi nomu. Obe ya maridadi. Tutukire kumatabi gafi gona.
7: Omufubuka na wasusi zenga kejo mufubuka. Ousoburo kujifuna nguita msendare banka.
6: Honda SC110 Kajambia, ya piche piche eriko.
8: Jiji, wegende leza tanke nuje zimasa masa kubizembe na kuzino.
9: Hey, ezo smart tank, ezo steering tube. Kampani nganzi mu Uganda mukukola tanka za amazzi n'ebyagibye mmere okuva mu steel.
8: Wow, bikolebwa mu Uganda. Nesi si ekibifuula ebyenjawulo.
9: Buli kimu ekibiriko munnange. Tanka za stainless steel tezitalaga, zigumira ebbugumu, ziwangaala ate nga nyangu okulabirira. Ekizwa enkizo mu kukuuma amazzi n'ebyokunywa ebirala nga biri bulungi.
8: Ate ebyagibye mmere?
9: Ebyagibya steel ntubwe ebitatalaga nabyo bikuuma emmere y'empeke. Ngebi janjaro, kasori, entungo, nebidala, okumale chisele chiwamfu, ngatebi uumbie.
8: Awana agoma uli de malunji, eri abalimina masubisi.
9: Papula nawe, tabula nomu lembe, duka bunambiro ku steel and tube, wegulile smart tank ne smart silo, obye nyumbiri lizemu.
0: Abalunji, mukulikeyo mkumbula moko, tuchata ambula mpola mpola, tuchambula nomu genyu wa fe, sando ya fe, ya kusatu. Luachi, walito ya gala. Kutuma linya lya Yozefu
2: nga echari chingano kutuma Yosefu nga ujazara atuma Yosefu mufamili hii wafe ujazara atuma Yosefu kwanze mze koro sigenda kumutuma hii dawa msajja wa mgama jolie kuminatano nga zara ni ya zara Yosefu kumutuma Yosefu nilinyari ya tatawe ye male ngavamu ungera ko nene yeri bule nere ya jagena ngavari mteka ko ye tatawe ya vikore kakati mwami oli ya mzala mbatisimu kwetwali na ye mamu yita anga Kizito Andereya ya mzala mbatisimu ngomwana bakula bamuyita musosodoti buli wetu laga musosodoti hili nyangali kwa atira dala kakati mtuka kugenda ngendo kola pukuredi nji nagenda mchenda nagenda mwaka kwa chenda
10: kukunda huko akugledi
2: ngende kulowa kakati mbandi yeyo ndoza kitawe najja mubana ahudu vanyima nagenda kakati na ne nkola ki nkoma mu December nkoma mu December nga 23 nga 2 mulumu zaali 2 mulumu nga bafunye accident tata wawe yali ava Masaka ne batuuka awo oba ye Nabuzi
10: Kamengo Nabuzi
2: wawo we yasigala gafa ati afa ono mwana alimo P3 yali ayingidde P3 yalima kakati nga mulekera banne wana awaka muto ye namulekera mulenzi omukulu nga yabalabirira babiri niye nga tabafaako kati omwami gwe nagenda naye bwe yadda kwa wakana ngamba ha gundi akutumidde naye mama byafaanana
10: Yosefu
2: naye mama byafaanana kwanze naye bangambye nti ne alya ne kasasira agenda najjayo ebikoosi nabirya ngabana omwana wange nze nga ndabye ha sika kubeera nti basomera bwerere kantwala omwana wange ki eka mama jali ali emera kute okusinga okubba situla Yosefu mutwala kojja ne wa mama na mama ndelera mwana kati bwentuuka eyo ogusisa wange omu ali jali mukyalo kukoli kusitepu mother gwenda wangu lugoye ngagamba sista wange noyo yanjagala nyo kubanzi ninake nzijukira nga nkyali muto bantwala mpita mukase wali eri wandoza waliwo abaana bwali buntawanya nagamba bannange lwaki mutawanya omwana mumuveeko nga ndifendinga nnyo kakati kuluna akolaki angamba omwana tajja kutuula najja genda enkozi akole ki asome najja kumuwaayo sente naye nga nze nali mututte atuule nze akomewo kasita mulenzi akomewo asome nga
10: ali mu mbeera ennungi
2: kuba nali mutisa omwana okudda mu bisaaniko n'atandika okulya ebintu by'omu bisaaniko kubakubba ngamba kati na kusisa wange n'amuweerera kati aba ali nkozi nga faatha yafa bamuyita faatha Male era bamuziikaawo nkozi nga agamba nti abasa abagala okugenda mu seminariyo muruwa bamaze kubabuulira mu seminariyo ogenda mu seminariyo bazadde bo balina kubeera bwe bati bagatte batya naye oyinza okubeera ng'omuzadde wo yafa tikikugaana genda muki mu seminariyo nga yeewandiisa ng'agenda muki nga faada abatwala bwe yatwala abaana 40 ku kapiika apuke wangamba 40 nga bakola intervi mitala Maria erizatisa okudda nga kuliko aba
10: babiri
2: kani y'omu kubo ngwayo mulala mukwano gwe weekaya bwe wa osi kati mukwano gwe nga bagenda olwo ye ali kaya bwe muto talina sente nti aneepakira ajje ewa Kampala nze olwo mpummudde ndi Kampala kati batandika okusoma ab'enswanjeri kuba yali agenda mu P5A ngaagira ki okutuusa libaendozeri yafuna sente nayeepakira n'akomawo eno gwaddako amaze P7 kubanga ye namulikawo kubanga ye yali mukuluko ne mukulu waabwe kaakati nkolaki oli nakubuulidde nti kitaabwe yafa ng'abiri mu lumu December ntumuzika ng'abiri mu 3 December ebibye ne biggwawo ati nensigala n'abaana kati mukyenda kati 9 aweddeko tugenda tuli mu 9 9 mu 2 kubanga omwana yasomayo 9 mu 2 manya 9 mu 1 namutwala mu 9 December nga kitaawe amaze okufa nemutwala abeere eri ewaffe n'asoma 9 mu 1 ne 9 mu 2 kati mu 9 mu 2 mwasabira ajja agenda ensanjeri nandi awo alina kayumba kange nga katonotono nali ntaddewo nga kalumizi 3 nefaako neŋŋamba okuzenya kugamba abasajja muli bazibu naawe nga mwoli okuze tufaayo nagenda okulaba nga nkoye okutambula mu byokukola byokupangisa ate mugiveemu eno mugende mule ate mugiveemu eyo nebwenakowa ebyo neŋŋamba omugezi nembuuza abanaake bulooka ng'ozimbye ennyumba tosobola kusibisa ttaka nti kisoboka nze ennyumba gye nalimu yali yattaka nga bulooka njoki naye nga kyekyo kyennyini nemaala n'obusa kunaaka n'oluvanyuma nakubako ki obuyinja nembeeramu emyaka gyange okuva 83 83 paka lwetuwanzeewo eno era eno bagipima mu 2006 nga bamaze okunsalako mu Novemba nga alugumu sigenda kulwerabira nebapima enjiro naye nakutuusa kati tukyagizimba nje tezimbika kaakati omwana nga
10: bamulondamu sente azivunya zenswanjeri
2: akomye
10: ze ne Kampala
2: kati ngajja ntudde ku mulyango ogw'emmanju awo akwaliko emulyango okufuluma ewero nga bo bali mu luggya olw'emmanju bombi gwaddako nana Ted, mami,
10: kwa haji,
2: nakulayi interview,
10: ya haji,
11: yagenda mu seminariyo naye kakati bannange baatandika naye faaza yangambye nti ne bw'oba wayiseewo ewiiki emu oba bbiri osobola okugenda kati naye bannayo mwana wange tewaanyi era bwe nakyuka bwendi ku mukono guno gwe mugaanjuka nange kati munno amaze seveni agenda mu siniya nze zende ngenda kuzijjawa ezemuseminaariyo yanziramu kooli tya nze simugaana kgenda mu bibye owulira abaana oli agenda mu siniya alina okusoma kati ye aŋŋamba ono tamugaana kgenda mu bibye kati ezize zigenda kuvaawa ondabaawo naye nga kakati omwana oli amaze okuwa munne go ahedi kati nze weŋŋaana ajja kgamba nti nze nkoze eki nze mulemeseza awo nenfuna ekizibu neŋŋamba mukama katonda enyambe nkoze ntya nali mu mengo tikyasi anti kati nno omugezi nina genda mu mengo tikyazi nze olwo buloba maze nvuddeyo nayenkasiamaze naye nga wakati wali mmere nina okulima paka nga nfunye
10: mmere
11: munange agamba kakati kiki ekyetagisa batugamba tutwalayo ebbaluwa z'abatiisimu kikulu ne sente nemugamba ebbaluwa y'abatiisimu eri saagireese kakati ebbaluwa tuwagireese kati tukoze tutya aye kakati nkwate sente zigende nineete ebbaluwa y'abatiisimu nga te saagala kusindikaye kubanga simanyi ebbaluwa eri etya eri kukisomesa eri nkozi ku paalishi eri ludda wakunze omukulu nze nina okukinoonya nga mulunaku lujja kakati kono mukulu akuvuge ku ggaali akutwale wali erubaga kwamwanyinaawe omwana wa sisa wange nze kati ŋŋendewa nka ŋŋende egendi ekaya bwenjereete ntuuka ekaya bwe tekisi teba eri wa musomesa kakati kati nga nkozesa sisa wange nakeera kunze omwana mulese rubaga ebbaluwa nina okgenda nayo ate mutwalewa enswanjere nga baginoonya wuuyo nkozi bagijeeyo bagimpadde ninye ekirungi emmotoka zaali zanguwayanguwaku mu biseera ebyo ntuse erubaga amugamba tuwolere tugende enswanjere faatha gundi oyo mucyalisi kasiba gundi faatha kimbowa yeyali ani erekita nga era sikiwa nti antegeera nti namutwalira omwana tuli naye nnyo naye kyamanyi nti namutwalira omwana akati ngatokaga mukazi wattu omwana ngaomulensi kiro kunze munaye bwe budde bwenfunye ati ebintu bye bibadde tebiri wamu omwana teekaawo ebintu bye teekaawo ebintu bye gwetambula ogende obudde bwali embeera yali mpi kuba nga abayekera bakyali munakani omu ate wali ewaabwe nga waliwo ogubira aha namulekayo enswanjere nga nze nzira ku luguudo nyimirira ku luguudo nga ewaliwo emotoka eyimirirawo nga teyiwali nga zivaayo eri ne bwebanga erulimu ekifo nga teziyimirirawo kati ŋŋenda kukola ntya obute buzibi kati mba ndi awo evaayo abaki abasajja babiri eswanjeri gyenva balina amajambiya naye nga ejambiya bazisabise nga bazisabise ngaba ŋŋamba nyabo
2: Olinda wano motoka nti tojja zifuna kunze waki wano teziyimirirawo kubanga bamanyi nti wabulabe kakati munaye nziyimira nti eri bujuuko kwenze kakati ninakudde eri obujuuko nti mu maaso nangamba nti ete eno kimulaga nti ate tugende eno muduuma kakati mumugendera ddala eyo muduuma nti okutuuka mu maduuka kwenze kangende nammwe kubanga bati obudde buzibye eri sikyasisobola kutuuka kangende nammwe kangenda n'abasajja nangamba nti kunaakani awo kumpi awo waliwo LC waliwo kubuduuka awo nyinza okufuna wenyinza okusula singa sifuna motoka tine LC weeri awo kumpi konze uti kali kagenda katuuka awo ngambeerawo nga nyimirira ziba ziwera saawa nnya
10: zekiro
2: anfuna emotoka naye nga mmaze okunoonya nti mmaze okwogera n'aba LC awo naye mukama nanyama nefuna ki motoka natuuka mpaka saawa mukaaga ebiseera tebyali bibi ng'emmotoka gyeziri k'omwana abeerayo ng'asoma taamu emu manyi omwaka nga gugwako newola weewoze nno n'omulala oli alina okusoma naye alina okusoma
10: olwo oli mu Mengo Sacco
2: Mengo Teachers
10: yabakolanga etya
2: nga batuwola nga tuterekayo naye nga batuwola wadde ezizo tezimala naye nga bakolaki gabamala n'ogenda ng'osasula mpola ng'osasula buli mwezi nga batusalako obusazi
10: kumusaala
2: tumala gufuna naye ekyo nekimala ngayingira omwaka ogwoddako nasoma ettaamu eddako emu bwe yawummula nga nkyazirina
10: zero ebbanga liweddeyo likyaliyo
2: sasula oba tonnalimalayo neweewola nga tibagaana oba tona neweewola naku luno nogenda okulaba nga zimpitiriddeko nenkomawo nengamba faatha ono eyakafa ennamagonga gwe twakaziika faatha geesuula bamuwulira yali wano namugaa faatha nga kimpitiriddeko omwana esente sizinya koye omwana mukomyewo asomewa amale P7 nange bwe nakola ate taamu oluwummula olwo ate yaddayo namugumye bugumikonze munange omanyi nti biremye ankwata kkubo nga ngenda kukima bintu kyokka nange nawulira ennaku neŋŋamba singa omwana ono yazze neyekimira ebintu kyandibadde kitya naye nange nakaaba ngandaba nzijayo ebintu by'omwana takoze eki tamazeeko nga mujjayo ngaakomawo wano nga muteeka olo namuteeka namu P7 ngasoma P7 yali mu 6 nga bamuzizaamu naye bwe yajja wano kutaamu eddako namuteeka mu 7 ngasoma nga ataayita anti eri baali bamuzizaamu buzi ngasoma ngaayita nga faatha agesuulamu sikwogeddeeko uyu musajja wattu ebate mirembe ngaŋŋamba zipakase nno nti ate omwana taddeyo tina simanyi ng'agenda kukola bugendi interview mu luwummula bazikolera lubagaawo omugenzi faatha katende akiriiwo yali mukwano gwe nnyo ng'ali wano okuba yabeerako wano bwana mukulu naye nga kali bwe kati ng'akaagala akali yamukozesa interview nokoolwo amala bakola mu interview bagenda aba okuva wano ewaffe bagenda bameka babiri n'abalala abaaliyo besambanya ye lubaga ng'akomawo results zigenda okudda nga ya omu yekka yakoze eki siramu ne takoze eki bozo olaba ebyenkozi obiraba baayita bameka ate yokukakana n'asigalayo bwo kubanga era mwene yamala n'avaayo kati laba wano bwafuna gundi bwayita okugenda ekisubi n'ayitawo omubika n'agenda ekisubi bwagenda ekisubi ng'asoma omwaka sente sizirina naye faaza akireewo gyali katende olufaaza kasiba nti ogyo musinya yaliyo ngagamba ngenze n'emitwalo oba gyali ebiri ku mitwalo abiri ebirala byonna ngenze nabyo enkumbi nga bwe baabisaba naye sente agenze n'emitwalo ebiri nagamba nyabo ebintu ebyo biwa abantu naka ne babitwaleyo babitereke mu sitowa oddeyo n'omwana otuleetere sente ne mugamba father agenzereyo n'omwana transipooti jjukira n'omwana bamugyako transipooti nange transipooti ate nkaaba ki sente naganyabo naye no mujeeyo tuleetere sente
12: Chenda mwenye kata nye senya fama Wadio Sapiencia Mkuruza ya magezi Ensuri ya muziki Nebye mizanyo Chenda mwenye kata nye senya fama Wadio Sapiencia Mkuruza ya magezi Ensuri ya muziki Nebye mizanyo
13: Evi jule visufu Viva kumfumbe nsukurumu Enfumbe nsufu Esinzi ila kubirunge vitufu Evi jule vyo mwenye Ovifuna na cowboy specialty Amasavu gevi mira ama kene nulobulu unji. Agasta mubio fumba, edekende sufu. Bulichi julo cho fumba ni cowboy speciali. Chijanobu omi owe mbala. Cowboy speciali, afunika mubipimo vya grams abiri mutano, atano, chikumi, nebibiri. Cowboy speciali, akure waba Bidco Uganda Limited. Nga sangi wa mumaduka wona.
14: Hello? Omwanga mutiabule, kati wengi ogele na mpise kuraunda about tu, nepo

0: okugeza tupima obugimu bw'ettaka lyo ne tukubulira ky'ogwanidde okusimbako nga tweyambisa abasawo baffe abakugu jangu ogula ebintu ebiri original okuva amazzi ssente ekibuye kuba ku noti 781-6652-688 okumanya ebisingawo
1: Bwakede, wasuzotia Uganda, koloko koyake, ama chago, gavusa ama nyufu, gateno runakuruo, rweyonge dokubero ruakabi, wampulis ganya nunji, kuna voice bando ya MTN yona, wakati wesawe mune bidezo kumacha, wefu nile dachika satu weso uwerere, ezikuwa MTN kwa MTN, nga zima lorunakururamba, nga star, emu noti noti, stabili emu hashi, ofu nile dachika seso uwerere, buli runaku, sumurure chibozi cho, kemera kukabite. Kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzei sumulolo murilo kukurimu neda chikezo werere okumamu MTN ngaturi wamu inkura gana ya fitere mesebwa
2: MTN
1: irunga mizwe chitongole ki Uganda Communications Commission
3: nebo chosa kusokula
4: ene radio za piensi ya eteke sempaka zaka kensa ya biemiza nyo
3: nyabo we wano tukua nilisa
4: eni gati jempi semu ya mwe
3: eyo yafe nyabo
4: Right. When is the gestation period?
3: Mama zilira, sikutegedde bulungi.
4: Nakulabye nga oluzungu lujja kusumbuwa. Naye mbuza, okwewandisa kutandika ddi?
3: Nyabo, okwewandisa kugenda maaso era kwatandika dda.
4: Mpozi kwa sente meka?
3: Giri emitwalo ebiri, joka.
4: Emitwalo ebiri za Uganda, oba mafaranga.
3: Mama, emitwalo ebiri eje Uganda.
4: That's right. Sente ezo, muzagala mu cash, oba ne wemba n'ekikalu nkibawa.
3: Nyabo sente tuzagala mu cash.
4: Mwina account?
3: Account tujiina mama.
4: Chinkoze bubi ziri ku mobile money.
5: Alright.
3: Tusobola kuwa wane namba nozi tusindikira.
4: Nteka kezi chako obezi chako zamwe.
3: Naye mama, ekitufu wano nyechi.
4: Ekitufu sente zo kwazi kwata oba waliwo omulala. Nakulabye ngapeta kumbelera mwangu.
0: Kakensa bwebi emizanyo 12 mumukaga ero kwewandisa kwatandisa edda ku mitwalo ebiri gyokka jangu ku radio sapiens ensambya okulira n'ekereziya okumpina eddwaliro ly'ensambya wewandiise olwo olindirira okugasimbagana n'abakenkusi buterefu ku mpewo za radio sapiensia kakensa bwebi emizanyo 12 mumukaaga ali red and steady
6: abalungi mukulikeyo mu kuwumulamu okwo tukyatambula mpolampola tukyambula n'omugenyi waffe tende yaffe ya kusatu na tutambula tetutambudde ne mama father era gutukyali naye nga tutambula bakulisayo mukumulamu okwo n'okunywa kulendolwa amazzi ate tweyongereyo n'embozi yaffe twalese bakugambye oddeyo onone sente ate nga n'omwana naye tomulese kusomera
7: baba ebyenzija nga nkotoka nga neebuuza kiba gyengenda okujja sente komyewo tuseko wa saba kristu wa femu yonye tusha mnaibu na nonya nonya nifuna ye kumi kati wenada yonye gandaba ante umwana jakeri wanyo nifunye ye kumi nindala njaziri yeta ira kali kati father katini nangamba buyanda banatu kirira tangaba omukomezaawo kwenze mukomezaawo father ne yefunya iyo kuri we baronyi kiti nange kumi nja kulisasula
6: alo kama atali kokole
7: ateme kubo na ye alitemawa kujira bwetyo ngabira ngene ganonya nezitamwe talaga zibayo Mengo teachers nyonya nezitamu yokusatu nga zivayo kati akole ebigezo nitamu yokusatu ebinamutwala muki senior 2 ago olulati ebyala esavu mwenda kinana olulati yalufuna mwana musavu sigenda kucheera alina okuddamu nange okuddayo nangambye nti nziramu ngera bakiwandiiseeko kati waliwo father yali afudde we bamuzaala waffe Luzindana yali afudde bamuziika wali ekisubi yangenda okuziika

0: Nasanga Father katende. Namugamba Father. Tebaso nsonyiwa. Father. Nti musobola omwana ono sobola kubawa nakokingibwa nataddamu kiraasi.
1: Agamba munnaki. Sitaafu bwebeesazeewo.
0: Ekyo kyekyo. Aye omwana mutwala awalala kuba tomanya kyaliba. Somulo okujjako ng'olina ssente ono omuzza addemu naye watali ekyo mutwala awalala asome omuzza ekyo nakyo nekyennumira ludda kati abasomero tigalabika amalungi twalinayo kawempe mbogo nga sini ya nungi nnyo bakulisitaayo
2: basiraamu
0: ab'embogo ndowooza watulina maganjo mu biseera ebyo yegundi yali ani obukute oba yali ani yaleeta amasomero aga siniya sikyajjukira pulezidenti ki nga waliwo maganjo bakaliggulawo lya siniya naye nga waliwo nkozi tafunayo nti ekifo njagala adde waffe avenga awaka agende eki enkozi agenda wa mugenzi Father Kasibante wamuwulirako amuziika awe waffe yali ali awo nga yakola ku masomero nga yewa amasomero agendayo nga Father saba kunyamba nti ompandiikira ebbaluwa ntwale gundi Joseph kuki kusomera enkozi naye bampadde amagezi muteeke kusomera eddala kale kakikola nga bwe yani ngampandiikira bbaluwa ngitwala nga tugenda na mwana n'ebbaluwa ye ripooti ye tuuka wali nebawa eya Father abagisoma omwana agenda leeta ripooti eripooti njibawo oba bakisoma repiti oba bakiraba oba tibakiraba nze simanyi naye kubanga obubonero bwe bwali bulungi okugyako kano akaagi akolola ttini kaakati munaye gabangamba agenda mu siniya tu kaakati babadde bawa sente mmeka kanze mitwala abiri gwosuubira wano tugenda kuwa sente mmeka temuga zino nze ngenda kuwa zadde agenda kuva dde nti kaali gabampa kifo nga omwana asoma ngaasoma
2: olwasasudde mmeka
0: oba zaali munaana nsi zaali teziwera kkumi nine bwe zaali nibadde kkumi kubanga gaali gaali abiri kaakati ng'ava awaka ewaku bwa maama wange nga bwagenda okusoma kati aba ali eri nangamba mwana ono kangendeko wa Father gundi chaplain sala ba mwana mukulu era saamumanya agenda wa chaplain yani Monsenyori Semusu nga ye chaplain w'enkozi nga ngendayo najogerako naye konza ngenda mutabani wange bwati ne bwati naye kale simutegeera bulungi konza yava mu seminaaliyo naye alimu oba yali musiniomufiri kale nja kumutunuulira nja kunoonyanoonya nja kumunoonya ng'awandiika wansiawo nga nze nvaayo kati okuva olwo yakomawo amaze siniya fo
1: ngatani kutulia mruja atunula waguru hili nwanzo wa five ngeenda jisamira wa bwati wando father tina vamo gamba biwaliko wabifako teanyega kubanga yali alina kuddamu akoleki asabi ni kati ya atunula waguru akwata ku mutwe wadde ibunde obanda ze five ngenda jisomera wa ne nkozi gye yali wali yo five yani kwe kumugamba bye waliko wabivaako nasirika kakati kyenva ngamba nono omwana ebirowoozo bikyuka omugezi kamutwaleko wa ekiziba kiziba yibukalango kati ekiziba lugenga kiri sangalo nga liri kiziba yamugamba omanyi yagenda ekiziba waliyo ebisomo birungi nnyo naye abantu ababeerayo babeera bakulu naye n'abavubuka babeerayo esente zigenda okumulabirira neva mugamba esente nzange nzakugamba nzingenda okuwa sente genda kuwa eza transport ate olye n'ezokulya kubanga nakenza olwo yali tuli muki mukusoma sobola kugenda naye ng'agenda ngakkiriza muwerekerako bulungi nga mutuusa ku paaka gamukuu ajja kugenda nze ng'agenda kati agenda okutuuka eri asangayo omuvubuka asoma makerere banyumya abatambula bagenda okugula emmere amugamba obeerawa ovaawa osomawa oli abuuza amunyonyola njenja kalooli ne mama wange ye gundi mama wo tubeera naye mukalizimatiki olwo nali mukalizimatiki naye kakati kugenda
2: amanya nze lukyamuzi frank ndi muzadde wa kisoso parents primary school nafunye essanyu nga mtn bankubidde nti bangude school fees nasosedde wakanya naye benagize nesokola nendaba enamba gye bakozesezza lwati ogigamba nti twewala abaferen gye basindika aye nebbasa basomi wekisoso parents nankubira essimu nenyongera okukakasa nti byaddala
3: kyekyo kyennyini wangula school fees wa mwaka mulamba n'okusingawo ate nga n'amasomero agakozesa momo galina omukisa okuwangula vaani ko n'ebirabo ebirala nkumu osobola n'okuvuna looni ya school fees ku momo
4: twesoza essaawa endala time check essaawa ziweze ssatu ez'ekiro time check ekutuusibwako beera musigansimbiwo ne MTN momo siga okutandikira ddala ku siringisi 10 ofune amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente ka ekiseera kyonna w'oyagalidde awatali kuwandiika wano nawali nyiga sitemu 65*#olondeko investa oba okozese MTN

0: Chenda, Munya, Katanyeze Nyalidi Sapiencia, Enkuluze ya Magezi, Ensuwa ya Muziki, Nebe Mizanyo. Mkulu muli demu, mulese mkulu anyumiza mune, asume makerere, chaya galu kusoma na yenga tachi kakasa.
1: Badene chirozo, yeye ya anyumizori. Badene chirozo, choku genda mseminario. Uwai ya mubu lile ngundi ya gendo kuwa ukusomera mti uwa na ye nchari yao naga naga kori echo chenjini choyo gende tochita chinyuele leku akuma wabi nyumisa katenda uwe ya tuata andikirate na gende nyenga ilabu ya gende nyenga na mtu usayo gubotu kene nyenga nga father so kati aliki gindi father yali rechita ali rweza nga gama nzina sikala mweru nga mweza usumiede musebinario nga uvayo orawe rekodisi usumiede musebinario nga uvayo chicheche kujayo ya mungu lila ziba sende kuka kasa wasomele nswanjele novayo nosomele chisubi novayo nizo nando zibira likoti biaziwele zabuli watu na munga zibira sende kuka kasa ndiye katika gendo gambu mama u augende chisubi makuwandi kile mapereze viku kuataku gando tunde chisubi ukunde chisubi nga father kasubante achambanyi kumiyake ena yanga wangwe kasi mtigira mte father yali wano na agenda wasente kasi mtigira katu wali ya father chuanuka nangaba agambi hata titakumanyi jinja kumunyonyola father oja kuda muwiki hili kwanze father vangambi kuda yuma haku kari ononda kuroku na nga kulachi nga zingenda father chuanu kaya nyaka mboda mboda nga atuwala ku atusa kurugudu mzaga mwenye nyola endo kudayo ya kwasa kwasa mbaluwa nyabu jangu ya pisa uma nyumba kubanga nalisi na kulini jangu ti kakati niwe usuzote ya bulonji nyayo mbaluwa yeyo ndozo ya kuyambibwa eti kembaluwa jesima nchitu
0: chiriwe owe gamba yyo wanete
1: kamu tuwala mbaluwa anganji wayo ati korona libuongo nga abayo baluwa nga bali okabanga nga ayo umwana gendo ajie korona kugonde era bwenda mtu usayo bwenda malo okuwaye ebyetaga na mukwata bulungi nnyo kya bulungi konze ja mtu gendo wali wabikira Maria mbonye bonye nnyo era nga namba bikira Maria wali mu rujja wali amugama Maria omwana ono abonye bonye nnyo naye ku mulundi guno nsaba aleme kuva mu ki seminario aleme kugobwa nsaba nfune school fees aleme kutaatagana mu misomo gye
2: kyenda mu nyakata nyesenyafama radio sapiencia inkuruze ya magezi ensuri y'omuziki n'ebyemizanyo
0: mwingi de nyenga kusoma kwa alikutia
1: uwe nyenga yesuma bulungi yati mbamara ye miaka yiviri kubanga yali amaze senior 4 na mara ye miaka yiviri mkukole yivikizo yalwara yakati mbu yalwara na agenda musiki be mbaga yag agamba yakole ebigezo ngali muki musikibe ate nakola bulungi kati banene bamugamba nti kila lika msiki deri ye chama omanyi wakula msiki de wakula vilila ni wakua ni chua tani koze na ye kati mbwatu huyari na ye kigezo vili yage nukutaka koze mburuji
0: Yote kipizi ulukajawa mkulaba angateba mungo wago makuluno
1: kungi
0: zootia
1: ere yo uli ye mama wafe ye tata wafe mengo teachers yo vienda genda anganenji kia yo kwenye
0: zini yoro ziri nye meka nisi nze kwa habidi ageti subi
1: iiishia Hati chisubi ungoro emiaka jiri emeka.
0: Hati kati chisubi.
1: Nge jisenze
0: u. Miaka angee ne jise u.
1: Hei.
0: Kuvanga ya liyo sinia 1.
1: Hei.
0: Natali msinia 5.
1: Hei. Yes. Zasinga uko na isi kiazi jukida.
0: Hei. Uluvanga avalala oyamu wagoa heidi. Mti asamevi.
1: Hei. Bwone sante na zikolati.
0: Kwa wasagami otia.
1: Zene senti nazikola chimi uru inari nina ye nuhuri mune.
0: Kuvango hila hati kukuvanga liyama zeko sinu ya 6 uvori
1: ya. We ono kugena msikisi uri ya liyama zeko sinu ya 6 ni baba o sister wange ya ngamba ki. Sala katui kuyambi kumwana ono. Na uruanye nyoru talu. Katu kuyambi kumwana ono agende mwundi. University Kampala University
0: yeye wani wafe Zambia nimanye
1: gaba ubega weka kabalagala kati ni bamutwara nibatani ko kumusomesaje ni bamunsija ko okukole ekyo nze ekikulunga sagala kulaba mwamuntu abona okusinziira nze bwe nabonaabona saagala kulaba muntu abonaabona kati waliwo sisa wange yalina abaana be babiri nga bali wajjajja waabwe eyabasikira kati tugenda okwabya olumbe nga bamugamba kati gwe bana abaana obakoze otya nimugamba ono amaze okufa jukira omusika yali wabbaawe omusika wa yali wabbaawe kanga yabasikira kati abaana bano nga aba sisa wange abatwale wani wajjajja omusika kati amaze okufa gw'oyinza okuleka abaana abo n'obalekera omwaka omusajja oli akakolinaako Luganda kati yabeera nga yeka kati nze nkole ntya banga kati nze amangu ako ne bagamba ati banange nze katwale ko omwana omuki omuwala ndi to muki omuwala kati nga nze sagala nnyo ndede za abaana bangi nkusagala kulaba omuntu abonaabona kale ndi to omwana nembeera naye ndoza mu baana bayikwe nasoko kubeera naye n'abalala ne bagenda nga beeyongerako
0: kati enkola ya freeze eno yonna yonna waweredde na Mengo Sacco n'omusaalo gw'okusomero
1: yesiba
0: wamala n'okunayo ka bizinesi
1: ate nze sifunangako ku bizinesi yonna simanyira kuzikola bizinesi eyange nimiro nimiro nalima nnyo mubiseera kwegamba mubiseera kale nalima nnyo nefuna emmere naddala lumonde nalima lumonde nga nze bwe nnima lumonde ate nga lumonde wagawomba kati ng'ogenda nosi ate nga abala nga nkwata omuggo nga ngenda nsima olw'omukaaga ng'olwo nendeeta ne bamutundira kati awo bwe batunda ojjamu ezeva nze saagula ku mmere matooke nalina eryo akasuku olusuku ettaka nga lyennimako lya paalishi awo ng'ogenda ku baticya bobo kutuwali kakora asi wakuru wao wenali nimira ni kati father ya tuwala wako
0: nakula wakula na anji kujia nga nao wese
1: nga nima mnefu ni ezachi
0: Nzimele nga yoweri ofuna zaba.
1: Aha.
0: Nya bulalo bulala labo wanta kitabo cha mwana.
1: Ah, ile kitabo nga babidina. Ya babidina ku kumsala kwet nalinina. Nga baso sobolo okola ki? Okubaya okugula ebyetaago.
2: Tienda munyakata nyesenya fama Radio Sapiencia Inkuruze ya magazine Ensuri yo muziki Nebye mizanyo

0: Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magazi Nsoro yo muziki Nibye mizanyo
1: Erini mutari kwayo Tere kuzikiza Wenyegine muvacho sports za 22 bet Usigarengo jumilo vye mizanyo Awatari komo Wewande sekati ku 22bet.ug Gizisa ya mikisacho Ne vacho sports za 22 bet Nyumiru wa crash games Ova casino Ne slots Buli ruzanya Guba mukisa mpia kwa kuwangura Toli inda Wewande sekati Wegata kuminyumu ya 22bet.ug Betting wabulabe rio wongo Betting anogwe gendeleza Wabamiaka habili muetano No kuta waguru
2: Ni wakati ya makago ka Ngalanje ziru uzeze ntufu. Kubanga lanji ziko loku singo kujuze chisenge. Zitu nambika kungereje tutambuza mwoblamu. Engereje tulagamu mkwano kuna buchabwe tulota. Waliwo lanji nzikakamu. Lanji zikuumea bilo uzo. Lanji zidetaka bugu mwonesanyu kono obumu. Kati mungeri yo najo ya gala makago kawulikike. Looza ku Plascon lanji kulidwa kururuo. Plascon, color your world.
3: Honda SC110 kajambia ye pikipiki eriko omutindo gwa mu Japan ye nyine eiriba woteka mu Honda oil ovuga omwezi mulamba warranty ku injini ya myaka 2 amafuta ewunya ko mawunye atengo kujifuna loni no jifuna musawa na munana zoka gwo mukozo wo musala jangunga boli tukuwera ko box ya spare today twina ne Honda Excel Honda SH15 generators water pumps e bombe zifuira obumo obulima byonanga bya Honda jangu ku matabi gaffe mu ndeba mu masuga Equity Bank Lugogo bypass mu masuga DHL Kawempe nga kusendere bank na matabi gafi. Okweto lore guanga. Kwa simu noti 200, mwenda 00, muna na bili msambu. Oba weleza WhatsApp kunoti msambu nya emu. Msambu. Nya satu satu. Mwaba boda boda bachari. Eno tuajire se. E iriba. Enkozi ya sente. Na waya garo kwekuri ya pitipiche yo. Yo wasechi nomu. Obe ya maridadi. Tutuki le kumatabi gafi gona.
2: Omufubuka na wasusi zenga kejo mufubuka. Ousoburo kujifuna nguhito msentina le banka.
3: Honda SC110. Kajambia ya piche piche eriko
4: nebo tusa nisokura ene radio sapiensi ya eteke sempa ka zaka kesebye mizanyo
5: nyebo we wano tukua niliza
4: eni kati jempi semu ya mwe
5: eyo yafe nyebo
4: oh right when is the gestation period
5: mama zilira siku teke deburu unji
4: nakura vyanga uruzungu rucha kusumbua meche mbuza okwe wandisa kutandika di
5: nyebo okwe wandisa kugenda masera kuatandika da
4: mpazi kwa sete meka
5: jiri emituare vili Joka.
4: Emitwale ebiri za Uganda oba mafaranga.
5: Mama emitwale ebiri eje Uganda.
4: That's right. Sentezo muzagala mu cash oba ne wemba ne chikalu nchibawa.
5: Enyabo sente tuzagala mu cash.
4: Mwana account.
5: Account tujiina mama.
4: Oh! Chikoze mubi ziri ku mobile money.
6: Oh bam.
5: Tusobola kuwa wane namba nozi tusindikira.
4: Nteka kezi chako oba ezi chako zamwe.
5: Naye mama ekitofu wano nyeji.
4: Ekitofu sentezo gwozi kwata. Oba waliwo omulala nakulabye ngapita kumbelera mwangu
2: Kake sabwe bie misanyo nkume bidi avide mumukaga Eero kwa wandisa kwa tanisenda kumetuare bidi joka Jango kubredi yosa piense nsambia Okulida nyekereziyo kupe na duwa dilo die nsambia We wandise Oruori ndidilo kukasi mbagano na bake nkusi Butenefo kumpeo za redi yosa piense ya Kake sabwe bie misanyo nkume bidi avide mumukaga Adil red and steady
7: Nje ya umule mrendo Katika mbuze Boya malo bambula mbwense Tewadira kwa ine chilo wazo java na mnana watu gamba.
8: Kugambi. Na kugambi.
7: Wazina wachava ncha mnana. Na hati ngu inawa renzi vana.
8: Hati kakati. Juki lati mnalimi mfunya wabili.
7: Na wabili ya wabda ponga mbili.
8: Nengamba. Nenderao. Ngasaga la korati.
7: Kuzala wana bali bali.
8: Kubate mamu wati. Kati hata unalimi uvili raji.
7: Unana kutu wagufuna.
8: Abu mamara.
7: Noto wala anseno. Kupalu kumu enda chenda. Walito chari musupu.
8: Ishiye. Okunjaka era mga wasaja mwe mkule hivyo. Nusu kulimba. Era waluwa njanja wangari au maganyo.
9: Nangamba, hii kati ogena kumela buotio. Jibanga liyona.
8: Nemgama hii. Sangu funye yo mtu omula kwenze saga. Seta aga. Obwa wakunta wanya buta wanya kumbo nyabu. Iyo gogeno funa ya fana nate. Yenkana miyake emeka. alina aba anaye ababi okiraba kubanga bw'omufuna aba alina okubalabirira abaana bo okiraba
7: n'okuzagabe kati n'otozaalayo mwana mumala
8: saazaala saazaalira ddala muyo gwe nakomako
7: muvuddeyo ennyenge eyo twayiseyo buyise amaliriza adda kati gomba
8: yagenda alukulumu
7: alukulumu
8: ggulu n'asanyuka okugenda alukulumu
7: kimusanyusa
8: oba kugenda kulambulako agamba ki oba kugenda kulambulako kubanga oluvannyuma ennyo myaka sijaewala nnyo ng'amaze okufuna obusosodooti nangamba naye nkubuulire kino nkikubuulira ti senga baali baŋŋambye nti ogenda mu senti mbaaga awo we nali mbisalizaamu neŋŋenda emakerere yali tayagalayo mu senti mbaaga yali tayagalayo nga mukama nga mulungi oyo ye katonda alaba ekiri munda w'omuntu tono bwe musindika embaaga mufiirwa kwe kumusindika eggulu ya bwe abaana anti baba babeera gindi bukalasa tati bwe baba bukalasa ekiro ekyo ndowooza oba kiro obanyisana simanyi ebbaluwa bwe bazibakwasiza nga babakwasa ebbaluwa buli omu yasumululanga ng'asanyuka ng'ate bano bwe bawadde okumpi nga banakuwala kati yagamba lekita yeewuunya ti bannange abaana nti twabawadde maama baliwo okugenda eggulu nga n'okutya tutya nga tugamba maama boba abaana agamba batya betuwadde okugenda alukulumu naye bo bazibawa nga batya naye ate abaana ne basanyuka ne balumba ne bagenda eggulu omwaka guggwaako looza gwali guweddeko gwali tegunnaggwaako simanyi sijjukira abantu bakkoni ne babalumba mwakiwulirako nga ne muwange mwali
7: ogafunira wa gakukuba wa ezize mwaka kyogwo
8: siyinza kujjukira
7: gakusangawa
8: gansanga eyo gaba waliwo kazini wange mutabani we yali awasa tuli tugenda ku mbaga twasulayo ku kasiki tuteeketeeke tugendewa mbandi awo ng'akuba essimu mami twasuse bubi nze kiki abayeekera batuguddemu nze abayeekera batutta abaana kati ng'ajugumira nange oluvannyuma ennyo ng'anyumiza ng'agamba nti abayeekera basuuse ne bagenda mu seminary ento kati lwatuuka mu seminary ento ne bayoola abaana kati mbu ne wabaawo akaana akamu kaabuuka ekikomera ne kagwa wansi kati bwe kaagwa wansi kaagwa mu kisiikiri nga bwekwegamba bwonoogwo bukumpi bwe boti n'ekiki n'ekisenge nekimusiikiriza kati bano ne bakuba etooki mbu nga banoonya nga tebamulaba tebakalaba gye kaddukidde tebakalaba kati agoneka bona naye abalala bonna bankola ki baabatwala abato kati bano bawonerawa ngu ekibinja ekyali kijja mu seminary enkulu kyakeerewa ye katonda nze buli kimu kyandagira oye katonda ekibinja ekyali kijja mu gundi enkulu ekikola ki ekikeerewa kakati ate bali nga bamaze okubagwamu kati atenga wawurwa zanabana abasirikale benu nga bala buse kati chiri eche vipi ya kitajia haba seminari ya bakuru ne batatu uke wako urufanyume hivyo nga vimazo kuita ne baba sengula ne baba tuwale mkarasa jiba amalira emisoma jagwe jibe la jaji teoloji ejo jiba ajimalira tebadayo alukuru akati hao urufanya mwaru alukuru kati gondo na wichi ne agende jindi echisubi St. Mary's ye amalira emyaka jeja jasigalira siyatu ina jibena niverena emiso jisomewa jivere sato ati naoteka kogo diakoni jena jiamalira ena kuzo mwezi ena kuzo nsangala nyo olawa nti omusajja yalangirira nti ogenda kubeera musosodoti zaali nnaku zaali 14 15 omwana n'azaalibwa kakati zaali nnaku z'omwezi 14 n'afuuka omusosodoti
7: ogw'omunaana
8: 15 okulwabiikira Maria n'asoma emmisa y'embereberye tubiraba
7: Rwela
8: bibi ya katonda
7: Kati bano wa neiba Badamu Balibu wasigala bago venerezi Mpecho kubanda wa chitu wale banga kwambu Bale wa mlangirira Paka kukutu ukako Jari nge miyake shukumenyo ngabili
8: Baneiba bani
7: Bano wawalina wamu sako Nga mweto olodo msajja Aja mlangiriri yoko
8: Bali kunati Bali kuno neiba fute babye bali babigoberera kubanga ni tata we mubatisi twali naye naye kale muwenda we yayingirira mu seminari yo ya uzimbule uli namutuukako atalina buya abantu tibagala kuyamba nnyo baana baki abaana ba seminari abato kubanga nenatuukirirako kuba ku muganda wange mukulu wange ne bawe nyimbaga bannange munyambe omwami naagala nooyo kubanga bamanya nti bamanyi siwaki siwampeta noyo bamukkiriza ekyo nekibagira omukyala n'agamba olwo lwoya lwa munyindo olujja lwokka embivaako entuuyana ku lwange
7: amawulire gakusangawa gavunira otya bagambye nti y'omu ku badinkoni abagenda okuweebwa
8: omu ku badinkoni abagenda okuweebwa nasanyuka gansanga wano yali mukayumba kange kali kali eri sayidi eri kubanga wano twali tumaze okuteekawo kino nga tukizimba kakati ngajangamba omanyi ebbaluwa yange simanya yali asaba bbaluwa yaki sikyajjukira kuba ebbaluwa zaabwe zibaayo kyeyansaba nkimuwe bifaananyi kifaananyi kyanaateeka kuki kunaakani negundi kana Sylvia
7: kana akayita abagenyi
8: Sevenia Sevenia gimanyi kanako kebagabanga
7: nga abagenyi badde
8: bakuli kakati nga tumukubye ekifaananyi awo tali mukola kati yako mawo gagamba oloza nebintu byo byayisemu
7: gagamba go
8: chokali nesonga ndala olaba nokugamba no byayisemu ngatula katanda kalama nikubanga twali wafunda buli rumu zibiri nyamana basula mudiro zemini ekisenge yasula kukaddeka kaba toza naba ebintu byayisemu kaba kiki nekanga nyo kiki chokanga te yamanye ensonga wabula ayagala ndabe alawewe njiwe nkolaki wenfanana ngapa kiki olw'okuba tuwekubiriza mu kifaananyi mu koola n'owatuta ekifaananyi ekitali mu koola kiki nange simanyi olange ngaapooteera kati luvannyuma nnyo yagamba kati tubadde tutudde awo nga tulinda omukugu omukulu atubuulire ekiki ekigenda mu maaso tubadde tuli awo ng'atugamba sijja kubalaba leero nafiiriddwa ngenda Tomi
7: Tomi yewa
8: eri gye wali gye baziika abasisa be Nalukolongo eri ku lw'emitiyana tumanyiyo
7: mulirayo
8: buloba waliwo buloba wokyamira noddeyo munda se gye baali bagenda okuziika kalidinaali kalidinaali oli gye yali agenda okuwumbulira oli eyafa kaakati ngenda Tomi naye kaliteebereza ng'obwedda tutudde naye tatugamba kalina kyatugamba naye ddala ku last moment afuluma agenda sijja kubalaba ngenda Tomi kyekyokka kyabagambi tewali endala nti yansirika ate agamba mujja kudda ku lunaku gundi ne baddayo ne babawa ebbaluwa zaabwe tusanyuka
7: olunaku olwo emikolo mugitegekera wa
8: wano ewano nekukya ne ku primary primary gye nategekera gundi budyakoni banyamba bantegekerako yalina sisanga mulungi nnyo omukulu w'essomero bategeka twategeka
7: wakati abitooke lyengedde omwala aba wateeka sente ze
8: kati nno mpozi kyesikugambye ali alukulumu agenze kubana mugaa tunakuwerekerako nti ngaati bwagende alukulumu atuukayo ngaate akubese nga yakatuukayo nti omanyi batusabye sente emitwalo 10 ez'ebigezo by'emakerere ngaati zeetagisa mangu nnyo okuziweereza engamba bannange ate kati nkirowoozaako kati ayinza okuba nga yali akimanyi nti bwe mugambira wano nti beetaaga sente ayinza okungaana okugenda kati nkirowooza kati nyagala nti katuuke mukubire essimu ate anaagaana zinoonya
7: wali ababeere naga abanene njagala omwana wange kuba naye ayagala abeere omusaasulo dooti buzibu ki obuli mukuwerera omusaasulo dooti nga gwe yamuwererako era amagezi ge bandi bawadde
8: sente sente sosodooti taweerereke
7: naye nga bintu byakyakya
8: taweererekeka sente kubanga kati nga bwe nkugambye luli yakomangawo naye muzine ento naye kaakati amaze okgenda mu nkulu nga bamugoba ng'akomawo ng'omutuuza kati munange ganga agende wa Father Kasibante oli eyampandiikira ebbaluwa
7: ekisubi Kusaba konga genda.
8: Yaa, leko yunga. Uye mleke. Uye yali. Gundi. Lechita. Na yono yali kasupada kasupante. Wano ejinja kalori. Nga wabera. Nga mkulu wa masomero. Uchimanyi mbafada mlimu haba. Ama somero gona. Kati inga. Mutu kilila. Jukila ntie. Yampani kile baru agende nkozi. Ya wakati mutu kilila. Mbafada. Sawa kunyamba. Ndiye. Omwana atuse alukulu mubamusaba sente ezeki ezebigezo byegende byemakerere naye kati sizirinaawo kati naye mbadde nsaba kunyamba sente njazikuwa kubanga nina kumala genda mu kibiina mukoleki newole kati we banazimpeera ate yagambye nti bazeetaaga kati kati kati omusajja watu akwata emitwalo 10 ng'agikolaki ng'agimpa njiteka hiyo. Kati nali na akagira chi na akaziweleza. Brother wangu. Unuwe wawa na ikatale mwe. Na kuwa. Wa anti. Anti sala wanyi. Kakati. Vyo mwana vimiri devitia. Kwanzi mwana ya genzi. Na ye. Patuseyo ni vamukula chi. Ni vamusaba sede. Emeka tumeze metuwaru kumi jema kerele jajimuwa ngaya achimpeleza atunda ula omu kisa ya kurachi ansasa kati wendi wenda ukwe gamba kukere ingetanya pocket money sibi agena na vyo mzili jawa na yenga musikire binyewa nagenda nabyo na yenga talina sukari atenga bayiba sukari bamwetaka obsente butono talina sente kakati mbuyichi yakoraga nga ye kunyiza mu rumu ye nga aba seminari yo bali akukencha nga bava kudiro baba bava kudiro nga yero yakoraki batuka kudiro ina yuma lingulu dewe anti mwende njata wanani kagama yenga yefura bizi mbubutaji nataya la kusabiriza nani nati nataya kumanga wajia mugama mwenga tutade msukari mwundi katu kuweko ibibie geringi katabiaga mwurabu wabutu mwuyabu kurachi mwuyabu wita
7: na wangula
8: kakati erobu kubera nti tayagala kusabiriza yatalina bajjaga babiki binyewe babino yabikomyanga ani tayina tay kudai ninji agenze yo leti anabi wani bali bapapa bagenda muki mukirasi kakati na yani na kuutanya chayuwe akoleji agende mukirasi yani komya woko ngama ifike tenze mtanti siri nabude mwiria atenga nangi sila abude mbembi gabira kubanga nangi sikulachi sibayo buati buya jitamu alukuru
6: chenda mwenye katanyese nyafama kwa hiyo sapiensia ndi mkuruze ya magezi ensuri ya muziki na hiyo mizanyo chenda mwenye katanyese nyafama Radio Sapiencia, Nkuruze ya magezi, ensuro y'omuziki, nebye mizanyo.
10: Halo, owange mutyabule, kati wenjogera mpise ku round about, ne polisi ya Kibuyenji isiza, kati ndiana mu bitala bya machi ndiye ku barracks waguru, onengera obatondaba. Obambuze.
11: Ah, naye nawe. Nakugambye mita zibisatu nga wakava mu round ye Kibuye ngo yambuke machi ndiye. Hakati kola bwoti, chuka, kirira mpola mpola, boyisa ku shero. Katono nyo ekizimbo ogenda kubokira bawo kinene kiriko nti Farmers Center
12: iye kitufu nyo a one stop shopping center yokka edina buli kalonda webyobulimi n'obulunzi omuli eddagala omuli ensigo ebijimusa n'ebirala bingi nyo tusomesera tutendeka abalimi okwetoloola eggwanga lyonna tulambula farm ujo netu kuwabu wabusi okugeza tupi mwabu jimu wetakalio netu kumuli na chogwani do kusimbako ndatuwe nyambisa basa ubafaba kugu jango kulevi ntuwebidi original kufamazi sente chibuye kubakunoti msafu muna anemu asato mumu kaga atano mbili mkaga mumu nano kumanyi bisinga uo
5: ulidi nebo tusa nisokura
10: ene radio sapiensi ya eteke sempaka zaka kensa yabia mizanyo
5: enyabo we wano tukuaniliza
10: ene gati jempi semu ya mwe
5: eyo yafe nyabo
10: right. When is the gestation period?
5: Mama zidira, siku tegede burungi.
10: Nakula vyanga oruzungu rujia kusumua. Meche mbuza, okwe wandisa kutandikadi.
5: Nyabo, okwe wandisa kugenda masera kuatandikada.
10: Mpazi kwa sete meka?
5: Jiri emitwale ebiri, joka.
10: Emitwale ebiri za Uganda, omama falanga.
5: Mama, emitwale ebiri eje Uganda.
10: That's right. Sentezo, muzagala mukashi, omane wemba nechikaru nchibawa.
5: Nyabo sente tuzagala mukashi.
10: Mwina akaunti?
5: Akaunti tujiina mama.
10: Oh! Chinkoze bubikiri kumobailo mane.
5: Tusobolo kuwa wane namba, nozi tusindikira.
10: Mteka kezi jako, obezi jako zamwe.
5: Na ye mama, echitufu wanonyeji.
10: Echitufu sentezo kwazi kwata, oba waliwo omulala. Nakula vye, ngapita kumbele na mwangu.
12: Kakensa wevi ya misanyo kumibidi ya vile mumu kaga. Eroku ya wandisa kuata nisenda kumetuare vili joka. Jango kuradio sapiense nsambia. Okuni na nekeneziyo kupele duwa lilo liye nsambia. We wandise. Oru orindiriro kukasi mbagana na bakenkusi. Hey. Butenefo kumpeo za radio sapiense ya. Kakensa wevi ya misanyo kumibidi ya vile mumu kaga. Adil Red and Steady.

0: Father amesaya efundikiddwa. Lwe lukungaana olulimu amawanga ag'ekitundutundu ky'obuvanjuba bwa ssemazinga wa Afirika.
1: Mawanga nga 9 mulamba.
0: Yes.
1: Naye nga waliwo 2 ageegattako. Associate. Nga kyegattako Djibouti.
0: Djibouti ne Somalia.
1: Somalia eyo.
0: Olukungaana lwatandika ku Sunday nga 19 ne lugwa nga 26. 26 lwe lwaleero. Nga luli wansi w'omulamwa okugamba nti Ameseya Synodo Journey with the young people, building bridges of communion, hope, justice and good governance. Ebyo wabitunyonyolako mu programu yaffe eri bwenkanya, suubi, obukulembeze obulungi, sinodo y'ekereziya etambulira awamu, buli omu awulira muli ayina ekifo kyazannya, buli kimu ekirimu kimukwatako. Naye nga bwe kitunuuliddwa ennyo nti mulimu akagambo kano, young people, n'okasimbako amannyo. Era ne bali bakasimbyeko nnyo amannya abakulu ab'ebiti eby'enjawulo. Bwe njagala tutandikira awo, ogoberedde ebibadde mu lukungaana luno. Omuwuliriza waffe tulimuwe.
1: Lukungaana tulaga nti lwogera nnyo ku bavubuka. Abavubuka okuba nti nabo beetabamu mulimu guno ogw'oku Kristo gwatutuma nabo babenga nga beetabamu kyekibadde ekinyusi era ebintu byonna ebibadde byogerwako nga biri nnyo ku bavubuka abo. Wadde nti mu nkuŋŋaana zino n'abepiskopi nabo babaako ate ebintu ebibakwatako byeboogerako. Ebintu ebibakwatako byeboogerako okugeza nga okulokona obaali balina okwogera ku nsonga ez'omunda ezibakwatako ku mulimu gyabwe, okufuna lipootisi eziva mu bitundu ebirala, eziva mu bitongole bya Ameseya naddala ebyenjigiriza nga yunivasite, nga amasomero gaayo olunaku lweggulo baali balina okubaako ebintu byeboogera byebibakwatako naddala ebyekuusa ku kulonda. Bajja kutubuulira bulungi nnyo, tujja kumanya ani oyo gwe baalonze ajja okubeera ate omukulu wa bepiskopi bano. Ekibiina kino ekya Ameseya it does not have legal stand. Kugamba si nti kikola mateeka. Naye kiyamba ku mulimu gw'obutume. Okutereeza ebyo ebyekuusa ku mirimu gy'obutume mu kitundu kyaffe kino ekya Ameseya. Kyovulaba nga aliyo n'ebibiina ebirala kati nga mu West Africa, mu North Africa, mu South Africa ya mbisa. Kakati kino sikikola mateeka. Ebibiina byo ekiringa nga Episcopal Conferences sizikola mateeka agajja okukwata ate amasaza amalala. Bwe ziba nga zikikoze ekyo, amateeka gano gateekeddwa okuweerezebwa e Roma. Weerezebwa e Roma nga tebannaba kukakasibwa. Gaweerezebwa e Roma n'esooka egatunulamu n'eraba oba wadde ga kitundu ekyo naye galekawo obumu mu ekereziya yonna. Kakati nga ebintu ebyoba byogerwako biba byekuusa nnyo ku mulimu gw'obutume, pastoral activities, n'ebyo ebisoomooza omulimu gw'obutume, ebintu nga obwenkanya, eddembe mu bitundu byaffe, emirimu, ebbula ly'emirimu, ebyenfuna ebitagenda bulungi, ebyobufuzi ebitatambula bulungi. Kugamba kulaba ebintu bino binaatambula bitya naye sikuwa mateeka. Sikuwa mateeka. Kyovula nno nti enkiiko zange za Ameseya zasalawokko ku bintu ebimu zaatuleetera ekigambo ky'obubondo nti mu Afrika yaffe eno tutambulize ekereziya yaffe ku musingi gw'obubondo, tutambulize ekereziya yaffe ku musingi gw'amaka, the family, kubanga wana amakatu gategeera mangu. Kakati olaba nno nti eryo siteeka, eryo siteeka naye kwangu yako ku butume, kwangu yako wano ku butume nti tutambuze obutume bwaffe ng'amaka bwe tugatambuza, tutambuze obutume bwaffe nga tutunuulira amaka gaffe nga bwe gatambula. Kama kye tulina okumanya nti sikuwa mateeka, tewali tteeka nti tiwaliwo etteeka epya egenda okuvaayo. Kati kyobula nti kati omulamu gwange ogwo tubadde nagwo abavubuka beetabamu batya, tutambula nabo tutya, tutegeeragana nabo tutya, kubanga wataba kuwuliziganya ebintu ebivaamu bye si biba birungi. Okyayinza okwesaba abavubuka abaga nti kikwali atuwuliriza batulagira bulagizi, kakati wano omulamwa ne guba nno nti tuddeyo tutandike okumanya nno nti tuteekeddwa okuwuliziganya. Abavubuka okuwuliziganya n'ekereziya, ekereziya nayo okuwuliza n'abavubuka.
0: Okay. Kakati mulimu abakulu abamu ababaddemu nga His Eminence Michael Cardinal Chezen, Prefect of the Vatican's Dicastery for Promoting Integral Human Development. Na agamba, ndi abepisikopi, abali mwamese yonu. Baino kusa kumwanjo, HT wachobu omundu, human dignity. Enjigiriza yekerezia, katolika, yeroma, Catholic spiritual teaching. Ate, pastoral commitment, kwe kuyitibwa kwa sekinomu na dala abepisikopi na abasaseredoti.
1: Abepisikopi fenna. Sibi abepisikopi yo kabina. Abepisikopi fenna tuyitibwa okweta bamu mulimu gw'obutume, sibi abepisikopi bokka. Nguru njunju tewejja.
0: Your father. Pastoral commitment. Kino bakisse ku mwanji nnyo mu teka teka wa mkola yekeleza Church's Mission. Yesebo. Awo mwebio, mbufunze, nga anyweza achi, ilio moliliza wapu.
1: Kati ya hee, mpazi ya tuinzo kumanya, nti kardinal yono, Michael Chase. Achari prefect wa ekitongole kino, achari mkuru wa ekitongole kino, kituinta. Promotion of Integral Human Development, okutumbula enkulaakulana y'omuntu omujjuvu. Naye mu September nga lumu ajja kuba amala omulimu gwe. Era kati ajja kuba kardinali, ajja kuba prefect w'ekitongole ekyo, sister Zafil. Musister kati ndoza ye musister ow'okubiri okubeera omukulu w'ebitongole bino ebikulu. Tulinayo ali mu kyokwewongera omukama kakati n'ono. Ayimu sista. Okuva nga lumu September.
0: Okay.
1: Yajja okuva. Naye amesei eno weebeereddewo nga ye Cardinal Prefect. Kakati era olaba nno nti ensonga z'abadde ayogerako ennyo zikwata ku nkulaakulana ya muntu mulamba, Integral Human Development. Omanyi ofiisi eno ya Integral Human Development yatandikibwawo mu gw'enkumi 2017. Papa Francis yagatta ebitongole, ekitongole nga eky'obwenkanya n'eddembe, Peace and Justice, ekitongole ekikwata ku bulamu bw'omuntu, Pontifical Commission for Health, ekitongole ekikwata ku butonde ku butonde, ekitongole ekikwata ku banoonyi b'obubudamu n'abo abatalina munnange webagumira, internal at people, kati yakigatta wamu n'akolamu ekitongole kino ekimu. Kakati yajja mu lukuŋŋaana lwonna oba olwabiri mu olwa Meseya e Nairobi okukiikirira kitaffe omutukuvu Papa. Kardinali ono yali akozeko ne mu Nairobi omu okumala emyaka. Yaliko mu parish emu bagiyita St. Joseph Kangemi. Eri mu Nairobi omu. Mwe yali yaliko mu parish omu okumala emyaka nga 8. Mu misani w'ekibiina kyaba Yesu.
0: Yesu.
1: Kati akoliddemu nga amanyi ku bikwata bitukwata kuwa na Mwafrika.
0: Okay.
1: Kakati kyabajja n'abano nti atuzaamu okutunuulira ennyo enjigiriza y'ekereziya ekwata ku bintu ebya bulijjo ye social teaching of the church. Kubanga enjigiriza eyo ekwata ku bintu by'omuntu ebya buli budde social teaching yekwata ku bintu bye tuwogeddeko ebintu ng'ebyemirembe ebintu nga ebyobulamu ebintu nga obutonde ate obuwangwa kyo kitongole kirala ekyo kitongole kirala naye kino obutonde integral ecology gamba kimuwa enkizo kyamuwa enkizo era ndoza y'ensonga lwaki Papa gwe yatuma ajje mu lukuŋŋaana luno kubanga nga bwe ŋŋambye nti olukuŋŋaana luno polinare zino eza Meseya sizikola mateeka naye zikola engeri gye tunatambuzaamu omulimu guno ogw'obutume mu mawanga gano gye tunatambuzaamu kati nno abavubuka sibayinza kwerabirwa kubanga Meseya ezeeyogera ku bintu bingi nkugambye eyogera ku bubondo eyogera ku maka kakati mulundi guno yayogerako ku AIDS kubanga waliwo ekiseera obulwadde buno obwa Mukenya nabwe bwali butufuukidde ekiki akyambika mu nsi zaffe era bukyali kizibu kikyaliwo wadde nti tulina engeri ekakkanyako nga kikyali kizibu. Kakati ya Meseya waliwo ekiseera we yayogerera ku nsonga eno abantu bano abantu munnange abakwatiddwa obulwadde buno obwa Mukenenya kereziya ebatunuulire etya tubatunuulire tutya kubanga kyali kizibu tubaboola tubalabanga aboonoonyi abakyasinzeeyo ng'ate ffe abamu tukyayinaayina mu bubbi bwaffe mu kulya enguzi mu kubba obululu tukyayinaayina tewali trauma yonna gye tulina. Kakati ya Meseya yakolayo olukuŋŋaana kati ku mulundi guno abavubuka abavubuka bano nebanga boogerako nti abavubuka bano baleme kulowooza no nti kereziya tebafaako baleme kulowooza nti bali bweru wa kereziya baleme kulowooza no nti kereziya yebasalirawo ate nabo bennyini si be bajja okusalirawo ekereziya ate n'ekereziya nayo si yejja okubasalirawo naye kuwuliziganya to listen and to dialogue nga tusinziira